0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Goodbye. Goodbye.
2: Kung estudyante ka, ka-vibes ka.
3: Vibes, ka-vibes, kasama sa awanan.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes,
0: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
0: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

second your favorite music radio.

0: mao nang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang ang kaonon ang inyong mga saad. Mao na ni.
1: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: Simong Pilipinas, it is now exactly 12:37, mga vibes. Alas 12:30, share na on a beautiful Friday. Welcome, welcome, ladies and gentlemen, and welcome sa programang Favorite Music Rundown. My name is DJ Kimmy at mga ka-vibes, and syempre, welcome, welcome to the show, ang programa kung din atong ginaihap ang top 10 songs of the week. From number 10 down to number 1, I'm your host. My name is DJ Kimmy at mga ka-vibes, all the way 1:30 in the afternoon. Kamusta man ang inyong weekend so far? Inaot nga, A-OK, alright, ang tanan. Ning naglagiting nga kainit sa adlaw, mga ka-vibes. Pero ting inita sa gawas, kinuha ko. I just came from, kuan, Thirsty Pickle, diha sa may SMC side na pit, no? Ako ay duha 2 hours nga pickleball session. Tapos, pirte yung inita, no? Padulong diri sa station, gikan diri, maoy yung SRP, sus, ginoo, mura ka, og, gidauban sa kainit. No, kinahanglan dyan, labi na sa mga nag-drive karong motor, no? Kinahanglan yan ate katong mga palong sleeve or katong mura bitaw, muraga arm, what do you call that? Basta na ako yan, naka ng murag arm cover, no? O, manay, gigamit rin ako if di kaganahan nga mag-jacket, no? Kay jacket, alimuot sad, no? Pero kinahanglan, or sunscreen, no? If ever man ganit, dapat naka-sunscreen ta kay di yung dalim. Pirtid yung initas panahon ron, mga ka-vibes. But hopefully, everything is okay. Perfect kayo ron na pang-outing, pang-swimming sa beach. Mahina yun dyan yung mga island hopping rong adlawa, mga ka-vibes, kay pirtid initas panahon. Wadri bowed, linaw kayong dagat, mga ka-vibes. Pero ang pangutana, mga ka-vibes, madayon ba ang pagsulod sa inyong top 10 songs, inyong favorite songs sa atong weekly top 10 countdown? That is the question, mga ka-vibes. Amo na'y pangutana nga nagtangag og dakong tubag. Ang pangutana, are your songs in or out? Di na tamag langay-langay pa, mga ka-vibes. Ay, gilok yun. And ato nang sugdan atong programa, mga ka-vibes. Let's start counting down the top 10 songs of the week. Welcome to your favorite music rundown. Without any further ado, our song at number 10, mga ka-vibes, featured song last week. Karon, nasulod na sa atong top 10. Top 10, mga ka-vibes, from Olivia Rodrigo, the song called The Cure at number 10.
1: Number 10.

Ihapa nga itong mga favorite songs, mga ka-vibes, from number 10 to number... Kapila na ganun eh? Number 5 na ba? Yeah, number 6 rather, no? So, 5 songs left na lang, mga ka-vibes, para sa atong favorite music rundown for this week. So, again, the question is, disappointed ba ka, DJ Kim Yat? Wadyod na pila kong favorite song ay 5 na lang kakanta. 5 na lang ka-spin. Awa, spin ba eh? 5 songs na lang, DJ Kim Yat. Murug api, Kim and DJ, nga maapil akong kanta. Or, DJ, I'm happy. Kaya at least sasunod na sa top 10, top 8, top 9. And I request na mga ka-vibes. So, matakay ba? Maybe next week, maapil na inyong mga favorite songs sa itong favorite music rundown. Alright, one lang tabi mga ka-vibes. Laos-laos na ni. Wala na yung chichiburitsi. Wala na yung adlib-adlib. Laos-laos na ito sa numero 1 at number 5 for this week. Para sa mga mahilig ng muki ay diha, here's Baby Dolls with Ikembot Mo at number 5.

0: Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood.
1: Programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Quatro alas! Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Bada Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
2: Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad. Ito ang 4 Alas, kasama ang apat na news kupero, Michael Fahati, Alan Herman, Professor Dido David, at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 Alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 Alas, tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30.
3: Ay lang, mga isang oras lang tayo dito talaga.
4: Ayun na.
3: Magandang hapon, tanghali sa inyo lahat. Ako po si Michael Fahati, dito po ang 4 Alas. Magpakilala kayo guys.
4: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alan Herman, ang inyong Ace of Diamonds. Yan. Mag-enjoy tayo, Chuck, sa susunod na isang oras at kalahating minuto. Marami tayong pag-uusapan ngayon.
5: Check. Si Ronald po.
3: Yan.
5: Ace of Spades.
3: Yan.
5: Palahin Happy Independence Day. Palahin natin itong mga Chinese. Paalis ng ating West Philippines.
3: Yan, kasi nag-ano na naman, no? Meron na namang pagkukubkub na nagaganap. Itong mga nakaraang araw, tulad ng mga araw na nagdaan, iba na naman. Meron na naman tayo mga issue.
5: Installation sa Scarborough.
3: Oh, yan.
5: Pero nasaan yung ating isang installation?
3: Ay, nga pala. Sabi,
4: yung ating installation.
3: Eh, ang sabi kasi, di ba, sa balita sa Senado, walang pasok, may work from home dahil
4: may threats daw eh.
5: Meron security, security threat.
3: Oh,
5: work from home ang Senado. Oh,
4: correct.
5: Tapos bawal ang visitors.
4: Mm, correct.
5: Tapos may mga bomb threat protocols
3: pa. Correct.
5: Di ba tayo rin?
4: Rape threats daw yan.
5: Parang so, wala. Meron din, di ba?
3: Parang wala nga si Guido.
5: Oh.
4: Baka dahil doon, wala si Guido.
3: Guido, nasa kabag! Nasa kabag, Guido!
5: Grabe.
3: Guido!
5: Support!

0: support.
1: Support pala.
2: Support.
1: Bro Kido, was there a grave threat on your life?
2: Grabe, bulletproof ka pa. Ha? Hindi ka bulletproof.
3: Ano to? Waterproof to.
2: Hindi ako mabasa. Ala ko. Puro may sayad yung kasama ko eh.
1: Tapos yung bodyguard mo medyo talagang designed para sumalag ng mga bala.
3: Sika, so nga. Kahit magtabi sa likod, hindi ka kinay.
2: Bulletproof. Napaka kinky ng suot mo.
3: Kinky. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin niya. Kalita na yan. Ace of Clubs. Good morning. Good afternoon. Good evening.
1: The Ace of Clubs.
3: We support you.
1: Yes. Everyone supports.
2: Kailangan mo naman ng tulong sa security mo. Huwag mo sa akin hingin.
1: Dahil dadami ang kaaway mo pag kasama mo si...
2: Lalo ka mapakama.
3: Thank you fans for being so supportive.
1: Yeah! British accent.
2: Parang labi ka na natin.
3: A British accent. British. Sabi nga, di ba, may mga trolls na raw tayo. Ba? Level up, ha? Ano sabi mo dito sa mga trolls natin?
2: Grabe naman itong mga trolls na to. I mean, kaya sino ba yung nagbabayad sa trolls na yun? Hindi kayo na-refund sa mga trolls na yun. Napaka walang kwenta yung mga trolls. Ako naman mag-troll sa atin. Iba si Gito. Parang nakatira.
1: Nakatira ng espresso.
2: Parang double espresso ka.
1: Ibig namin sabihin.
3: Kaya gusto natin lagi, pag sa intro natin, si Gido, tinataasan yung adrenaline.
1: Correct. Yeah. Pero mukhang malayo yung pinanggalingan mo.
3: Ay, malayo.
1: Nakaano pa. Kamusta? Hanggang mababa yung fans mo?
3: Nadumog ako eh.
1: For the first time in your life.
3: First time,
2: ha? Alam mo pa si Juan, ha? Senator Win Gatchalian. Nag-declare ng high security threat sa Senado. Dahil doon sa isa nating guest dito, si Melvin Matibag.
1: Correct.
3: Ang ganda na suit.
2: Patinanggal mo.
3: Patinanggal mo agad.
2: Baka tumira sa'yo dito.
1: Madami na kami.
3: Baka naman akong bulletproof. Ang ganda na ano, paglilin lang ba yung suit mo? Ano yung nakalagay?
1: Paglinang.
3: UP ah.
2: Payoffs sa payoffs ka.
1: Universidad.
3: Kailangan makita ni UP eh.
2: Payoffs sa payoffs ka.
3: Hindi ano.
1: Everybody is ice skating around the issue of school.
3: Skating around.
1: Parang sinasircle yung ano.
3: Skating on
2: thin ice. May masasabi ka ba dun sa kapitbahay nyo?
1: Parang sa akin mauuwi.
3: Kapitbahay na anong kulay? Kulay asul. Pero nakikirami tayo.
1: Yun.
3: Yan ang mga una. Yung mga...
1: mga buhay na nasawi.
3: Yes, mga kababayan natin. Yeah. Mga
1: maraming salamat.
3: The future of our country.
1: Profido for
2: beyond the
1: up.
2: Fog of the controversy.
3: Yan.
2: Ang bottom line dito ay nakikiramay tayo.
3: Yan. Bottom line, yes.
1: Sec Ronald Llamas, spitting the truth. Maraming mga nasabi na, maraming admittedly nakisakay sa issue. But first and foremost, it is about grieving families who lost loved ones.
3: So, at tulad sa Pilipinas, dahil sa atin talaga mahalaga ang pamilya.
2: Sana lang they could have chosen better lawyers.
3: So, yun. Pero yun, mula sa aming pamilya, sa inyong pamilya, kami po ito susong nakikiramay sa.
1: Ito yung pagkakataon na dapat magkaisa tayo.
3: Naman.
1: Tama.
3: Para sa mga families na mga nasawi.
1: Yun.
3: Yun ang ating moment para sa ating mga kababayan.
1: Yan na talagang pinag-usapan last week. Yan ang nag-dominate ng news cycle kasi last week. So, of course.
2: Sa gitna ng lahat ng mga kaululan sa ating politika.
1: Correct.
2: Kailangan ay nakikisimpatsa tayo. Doon sa nangangailangan ng simpatsa.
1: Parang agree sa'yo ang iyong
3: alaga.
1: Pag na nasa harap.
2: Pero wala siyang statement tungkol dyan sa issue na yan, no?
1: Wala. Surprisingly.
3: Sa akin nga, kung yung mga statements lang, sana wag na makiride yung iba.
1: Correct. Agree naman.
3: Kung wala kayo statement sa inyong mga tahanan, sa inyong mga silid-aralan, sa inyong mga sulok, sa inyong mga kwarto, magbigay po tayo ng ating dasal.
1: Tama naman. Pero that's only one issue na nangyari sa...
3: Correct.
1: It did dominate the news cycles. That was only one issue. Marami pa rin nangyari, ha?
3: Earthquake.
1: Correct.
3: Nakikirami din pa. Tayo sa mga nasawi
1: sa earthquake.
3: Sa earthquake. I mean, mas nabigyan ng attention, ng focus yung nangyari doon sa
2: atin.
3: Let's not forget yung mga ano na.
2: Kahit iba't-ibang mga magkakatunggali sa politika, ay lahat nandyan sila.
1: Correct.
2: At truce muna. Tulungan mo na yung
1: tama naman. Tama naman.
2: Yung mga nawasak na mga buhay, na mga gusali. Pagtulong-tulungan muna natin.
1: Tulong-tulungan.
2: Tapos pagkatapos, saka na ulit tayo magbardagot.
1: Pero naalala ko, may comment siya na si Michael Fahati na dapat ibigay yung kanilang 1 month salary.
2: Ay, tapos may sumunod naman.
1: May sumunod!
2: Kasi may iba, hindi.
3: Ay, huwag natin ipilit kung ayaw.
1: Wala naman pilitan.
3: Tapos hindi, ito, bukod dun sa ating mga senador nga na nagbigay ng kanilang isang buwan na sahod. Kayo rin po, no? Tuwing may ganitong sakuna, maghanap po kayo ng lehitimong mga pwedeng maaring bigyan nyo ng donasyon, ng inyong tulong at ng inyong panahon kung sakasakali din para makatulong tayo sa ating mga kababayan. Sabi nga ni Sek, truce muna! Diba? Sa mga panahon ng sakuna, magkaisa muna tayo.
2: Pero sa kabila ng truce, yung mga plunderers. Bigyan nyo na kahit 80% ng
3: ginagawa.
2: Kung hindi, tataglahin namin kayo ni Gito.
1: At mahirap kaaway si Prof. Gido.
3: Buksan yung mga malita nyo.
1: Malita. Actually, maanghang yung kinain ko kanina. Di ba? Napansinin nyo, sobrang anghang yung kinain ko kanina. Kaya medyo nagkaroon ako ng konti ano sa bibig. Yung balita, nasabi ko malita.
2: Malita.
1: Pa rin sinasabi. Malita. Di ba sinasabi ninyo? Ang daming malita.
2: Hindi ko yung nagawin yung malita mo. Nagawin yung scrambled egg.
1: Yeah! Alright. Ako naman inago ko yung sisig. Yan. So speaking of malita,
3: sige, simula ka.
1: May mga malita rin na nauwi ang maleta boy. Galing daw kay ano ang ating kaibigan kay Mike Defensor.
2: Oh, di ba may kaso na human trafficking? Nilalala ko lang.
1: Okay. Let it start. Kaso maliit lang daw at bagay sa pabago-bago nilang statement.
3: Maliit na malita?
1: Maliit na malita.
2: May ganun ba?
1: Ang tawag doon, malito.
2: Malito.
1: Litong-lito na kasi. The script is scripting. The script is scripting.
2: Maganda rin.
3: Galing. Nag-workshop ito kay Mariogi.
1: Nakatulong yung bulletproof brief. Napalitaan nyo ba? Napalitaan nyo. Hardworking na si Senator Loren Legarda. Nasira daw ang buhay dahil sa mga malita.
2: Di ba si attorney yan? Attorney Loren Legarda?
1: Attorney Loren Legarda. Nasira raw yung buhay. Alam mo bakit?
3: Totoo ba?
1: Dahil sa mga maling tao na sinamahan.
0: I actually armed Senator Loren Legarda to go after the two if she deems it proper.
3: May disclaimer pala si Torrey Maligo.
1: Ganda na landing.
2: Tawagin ba naman kayo mga hero? Talagang babawiin niyo yung sinabi.
3: Sabagay. May hero ba naman na kinakaral sila?
1: Ano ba siya sex sa ano sa affidavit?
3: Yung una.
1: Nakakalito naman. Andun tapos wala.
3: Pero yung isa nandun ba rin?
2: Tawag dyan, dagdag bawa. Nabawas, may nadagdag.
1: Pwede ba yun sa affidavit kung magkakaso ako sa ano?
3: So, Prof. Gido, ganito, pag nag-aaway man tayo, sinampahan mo ako ng kaso.
1: Sampahan kita ng kaso.
3: Tatawagin lang kitang hero. Babawiin mo na.
1: Babawiin mo na.
3: Nasaan yun? Yung
1: mga hero.
3: Kumagaan yun.
1: Pero yung isa,
3: tawag kang hero.
1: Yung isa hindi natanggal eh.
3: Sabi nga ni Sek, nadagdagan pa.
2: Committee on silence yun eh.
3: Pero sa'yo pala yun.
2: Pero, yun taong yun, yung senador na yun, ay markado na raw. 18 Marines.
1: Wala namang hint na sa
2: ang kanilang mga pagkakamali sa mga kwento nila.
3: Bakit?
2: Kahit nagkamali kay Laila. Kahit nagkamali kay Loren. Legarda. Sigurado pa rin kay
3: Kanino?
2: Yeah. Markado.
3: Yun pala yun. Markado.
0: Orbilio, Bobares at iba pa, kasama si John Paul Estrada at Saldico, ay nag-deliver ng 7 medium-sized maleta kay dating Senator at DPW Secretary Mark Villar noong 2022. Sa kanyang bahay sa Portofino South, Bienya Street, Daang Hari, Las Palmas.
1: Yun.
3: Yun, no. Yun,
1: markado.
0: Hindi pala siya. Markado.
3: Markado.
0: At saka Mark.
1: Spirito ni Rompido.
0: Hindi, hindi. Baka
1: nahihirapan kayo. Leave this
0: vessel. Nakuha yun.
3: Kuha. He was not Mark safe.
1: Oh, yun.
3: Yun pala yun.
1: Yun.
3: Kahit pa taas baba ang presyo ng gasolina at kuryente at pabago-bago ng ulat ng panahon, isa lang daw ang sigurado sa politika ng Pilipinas.
1: Ano? Ano sigurado?
3: Kahapon lang, meron na naman. Tuloy ang live selling ni Cayetano kahit walang bibili ng kwento. Yun yung pala yun. Kala ko tapos na yun.
1: Nagla-live selling pa rin.
3: Ayun, no?
1: At hindi na siya naka-apron.
3: Yeah.
1: Yun o, kahit walang audio, yan.
3: Walang audio pala. Pero hindi yan yung suot niya. Actually, sino kaya ang stylist niya, no? Yung mga mantel ng table, parang...
1: Napansin siguro nila, sabi nila.
0: Parang kurtina yun.
3: Yung nga, mantel eh.
1: Yung bata natin, medyo parang naka-apron.
3: Sabi, gawin ko nga design to.
1: Correct.
3: Eh, ganun eh, no?
0: May posibilidad na mag-tandem sa 2028 elections si Alan Peter Ambassador of Jesus Christ Cayetano, si Aimee Marcos.
3: Bakit?
0: Bagay kasi ang mga slogan nila.
3: Oo, nga no.
0: Si Aimee, di ba? May Aimee solution. Si Alan naman ay may problema sa bawat solution.
3: Bagay.
0: Ang gandang tandem niya na.
3: Bagay.
1: It's a zen thing. The circuit zen is complete.
0: Gusto mo ipaliwanag ko?
3: Ganda, pero ganda.
1: Take it away, prof. Baka ikaw ang dapat magpaliwanag.
3: Ito yung paliwanag niya sa akin. Nga si Baligod daw at si Mike Defensor. Bagay para sa 18 Malita Boys. Kasi, di ba, tutulungan daw nila in kind at in cash.
0: Bakit?
3: Kasi si Baligod, abogado. Si Defensor naman, abonado.
0: Sinabi ni NBA Director Kevin Matiba.
3: 5 million ito eh.
0: Ng 5 million.
3: Pero,
0: tapos later, inamin ni Mike Defensor, hindi lang yung numero.
1: Correct.
0: Ano daw mali?
3: Sa pagbibigay. Good shepherd, di ba?
1: Palagay ko, pag pinaliwanag doon ni Sek, tapos ang buong
0: hindi naman siya PR eh. Yung PR, hindi namimigay. Binibigyan.
1: Do not feel alluded to at all. At all.
3: Way lang pala yun.
1: Sliding off of me like a water on a duck's back.
3: Okay. Ito, komplikadong joke. Gusto nyo ng komplikadong joke?
1: Okay.
0: Hindi mo naman yan.
3: Kaya...
0: Dito,
3: pang elementary to, narinig natin, bata pa lang tayo nito eh, di ba? Delikado daw na tumawid sa release ng tren na magkakasama.
1: Ito, ha?
3: Sino? Si Nakibuloy, si Bato, at si Cayetano.
1: Bakit? Sa release ng tren, bakit?
3: Bakit? Dahil si Kibuloy, ayaw mag-stop.
0: Delikado yun.
3: Si Bato.
0: Yung Lindol, kaya niya stop.
3: Si Bato, ayaw mag-look. At si Cayetano, siyempre, ayaw mag-listen.
0: Stop, look, and listen.
1: Topacio Roque Torriol, otherwise known as Toroto.
0: Anong laban mo dyan?
1: Natoroto.
0: Bakit parang magkakamukha sila?
1: Actually, yung sound ng Torotot nila, ito yun. Yun.
3: Itaas yun. Okay na, sige na.
0: Alam niyo ba? Kung sino ang nangako ng libreng kuryente.
1: Alam ko yan.
0: Mahihirap.
1: Sino?
0: Lalo lang pinahirap.
1: Sino?
0: Ito si Meral Coleta.
1: Hindi ko kailangan.
3: alam na mga household ngayon yung pagtingin ng bill.
4: Wow! Bigyan ka ng counting power. Doble-doble gusto mo isingin.
3: Yeah, tama.
1: Grabe. Nag-seminar sa comedy cartel itong si Sek. Obvious ba? Obvious
3: kanina kaya to? Ay, ikaw na lang. Ikaw rin.
1: Alam nyo, mga last, kung nabubuhay pa tayo noong panahon ng mga Kastila at wala pang kalayaan.
4: Sir Benguenza!
3: Yeah!
4: Kwe Barbaridad!
3: Yeah! Okay,
1: Barbaridad. Padre Liamaso!
3: Yeah.
1: Ano-ano ang mga senyales sa panahon ngayon?
3: Nga, no? Kasi araw ng kalayaan kahapon.
1: Correct.
3: So, mag-tematic tayo. Temata ng mga jokes,
1: Happy Independence Day, oh. Kung tayo ay nabubuhay pa noong mga panahon na yun.
3: Yeah, sige nga.
1: Sa tingin ko, nangyari na ulit ang pagkadapa ng biyak na bato.
4: Yan ba yung nauntog sa akin?
3: Ayun. Yung pala yun.
1: Yan ang tunay na biyak na bato.
3: Biyak na bato pala.
1: Muntik mga biyak.
3: Sa Cavite yun, di ba?
1: Nakatakbo eh.
4: Yan.
3: Ito sa Senado. Senado yan, yung biyak na bato.
1: Batak na bato.
3: Uy! Iba naman yung batak na bato.
1: Ayun, kayo.
3: Ito.
1: Aralan tayo nagkwekwento.
3: Ano na kasila? Naalala niyo ba yung cry?
4: Labo tayong tagay dyan.
3: Naalala niyo ba yung cry of Pugadlawin?
1: Oo, naman.
4: Siyempre.
3: Nangyari ulit ito sa Senado. Pero, ito yung iyak ng mga Pugadlying.
1: Pugadlying!
4: Diba? Parang pilit na pilit.
1: So historically
3: accurate yan, ha?
1: Love it.
3: Pero naalala nyo ba yung mga Katipunan? Kasi, siyempre, di ba yung UP at
1: panahon mo sa Katipunan Avenue.
4: Kapit-bahay. Pagkagulungin mo.
3: Sa Katipunan. Pero, mabalik na lang.
1: Dati inimok ang mga Katipunero. Puditin ng mga sedula. Naalala nyo ba yun? Nag-aaral ba kayo ng history nyo? Inimok na puditin ang sedula. Ngayon, itong kumpanyera, gusto nila ipilit na dalawa sila pipirma sa sedula.
4: From term sharing to signature sharing. Galing ng ating online seller.
3: Galing, no?
1: Add or daw yung check. Pinahirap pa yung bureaucracy, di ba?
3: Dalawang paper ba?
4: Pero yung tatlong pare, nagarote.
3: Kung bursa yan, ah.
4: Dahil sa pagsasalita ng katotohanan.
3: Tama.
4: Sila, ang tawag sa kanila ay?
3: Gombursa.
4: Gomez, Burgos and
3: Zamora.
1: Yan.
4: Hindi eh, tatlong senador naman na may kaso ng pandarambo.
1: Natatawa.
4: Anong tawag sa kanila?
3: Ano?
4: Anong tawag sa kanila?
3: Ano?
4: Gusto nyo marinig talaga? Yeah.
3: Gusto!
4: Talaga talaga?
3: Oh!
4: Gombulsa!
3: Yay!
1: Gombulsa!
3: Parang inumin yun, ah. Di ba yun?
4: Okay na sa akin. May downer pa.
1: Parang nagkagunduhan lang tayo.
3: Sige, bro. Sige, bonuso. Sige.
1: Ayun. Kaya mabaka.
3: Dati.
1: Yun.
3: Sabay tayo. Dati. Gusto brasuhin ni Padre Damaso lahat ng
1: district. Damaso.
3: Pilipinas. Si Padre Damaso yung opposing ano.
1: Napiliwanag talaga yun.
3: Lalang tao yan. Ngayon, ginagaya ito ni Cayetano.
1: Ginagaya
3: niya si
1: Damaso.
3: Pinipinit niya kasi ang paniniwala niyang damn, I said so! Damn, I said so! Parang ano eh, parang saan? Damn, I said so!
4: Pwede na, pero medyo kulang pa.
3: Ayan lang eh.
1: Hindi na po alam.
3: Teka, konting inom pa, konting.
1: Damn, I said so!
3: Dapat ginamit mo yung British accent mo kanya. Damn, I said so!
1: Damn, I said so!
4: Pwede ba ang ulit ulit?
3: Damn, I said so! Damn, I said so!
1: Oh, rewind.
3: Pinilit niya ang paniniwala niyang damn, I said so!
1: Yeah!
3: Damn, I said so! Hindi talaga kaya masyuan.
1: Nag-detripad nyo talaga si Prof. Gito.
3: Siyempre, sun star on the show. Mapapanood ang kontrol sa Beam Channel 31 at Channel 26 para sa Baguio at Iloilo. Legazpi 23, Batangas 36, Cagayan de Oro 43 at General Santos 51.
1: At kung hindi nyo alam, live rin kami sa Signal 31 Nationwide. Pati na rin sa PRTV YouTube channel. Check it out. Mapapakinggan din sa DZMM Radio Patrol sa East Trent kwenta at ibang FMR stations. Kaya anong gagawin? Mag-subscribe na kayo.
3: Yun!
1: Para sa ating mga 7,000 live viewers, mapapakinggan din sa DZMM Radio Patrol sa East Clenta at iba't ibang FMR stations. At kung gusto nyo mapanood ang mga behind the scenes namin, follow na rin ang aming page sa Cuatro Alas at Badass.
4: Yeah. Magandang hapon din sa ating mga listeners sa DZMM, Radio Patrol sa East Clenta. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa PRTV, ano pang hinihintay nyo?
3: Ano pa?
4: Subscribe na! Oh, lalo na yung ating mga followers.
3: Yan!
4: Across the world.
3: Yan! Dami nun! No?
4: International waters! Sa Kazakhstan.
3: Yan!
4: Greenland, yeah. No? Mula sa
1: UAE, United Arab Emirates,
4: yeah. Tibet,
1: Tibet meron, Egypt, meron ako
4: na Bhutan,
1: sa QC, at siyempre yung paboritong foreign country ni Michael Martin, na Quezon City.
3: Quezon City. Quezon City. Si Marvin Marcelo, aking good friend, ha. Happy watching sa iyo. Magtino ka na, brother. Yan.
4: Oh, sa barangay Bahay Tor.
3: QC.
4: Lahat ng ating mga tigapakinig diyan, mga tatlo po.
1: Yan. Yun. Ako naman, buwabate kay Brother Au De Leon at sa kanyang may bahay na si Maripi De Leon. Yan. Ang mga bumati sa akin at sinabi ng mga faithful Alaskador at Alaskadora sila.
4: Binabati ko na yun, yung aking pamangkin. Nag-iisa kong pamangkin.
3: Nag-iisa?
4: Isa lang? Si Alec Astorga na ikakasal sa Oktubre.
3: Wow!
4: Hindi pa natuto sa kanyang tsuhin, no?
1: Are you sure you want to marry into this family?
3: Pero congratulations.
4: Pararating lang, kahapon ng umaga at paalis mamayang gabi.
3: Yeah. Oh.
4: Ginawang kubaw ang Pilipinas. Galing siya ng New York.
1: Iba talaga.
3: New York. Eh, speaking of kasal, Gito, ikaw, ginawang stopover lang. Anong sinong kapit?
1: Speaking of kasal,
3: sinong kapit? Wala kang mabitin.
4: Wow.
3: Mabati ko si Monina Peralta Kayab. Kita Monina Peralta Kayabyab.
1: Yan.
3: Ako babatiin ko lang yung kita ko yan, kita. Babatiin ko lang yung mga nanonood sa atin sa basic sa restaurant sa may Quezon City.
1: Naka-favorite lugar niya,
3: Quezon City.
4: Masarap ako kumain doon?
1: Masarap naman, Sek. Pero napunta ako doon, tapos marami sila.
4: Sabi
1: nila, nanonood daw sa atin. So, marami salamat. Hindi ko na ko yung mga pangalan nila.
4: Meron kami ng Iron Chef competition. Christmas Guerra.
3: Diyos ko.
4: Pinoorin nyo kung paano siya kumain ng alikabok.
3: Iron Chef.
4: Nagawin yan sa 22 yata.
1: Dalawang taon ang pinag-uusapan yan.
4: Okay, Chef, yung kilalang Chef na Kapampangan. Siya yung
1: kan. Okay.
4: Siya yung magiging host.
1: Wow. Sa wakas, ano yung dish of choice? Chili nga. Was it chili ang pinag-usapan ninyo, di ba?
4: Adobo yata.
1: Adobo. Dapat merong
4: Filipino dish.
1: Kung kailangan ninyo ng taga-taste test, abay, nandiyan ang 4 alas.
3: Ako, taste test talaga.
1: Para mag-
4: hindi, gagawin kong sahog si Christian.
1: Sahog. Dapat sahog ang mga walang
4: napakayabang
3: Hindi naman, Sek.
1: Grabe naman. Kung makahirit, kala mo naman.
4: Kala mo.
3: Grabe.
4: Sino na napakagaling na i-edit pala. Yabang-yabang. Nag-gaslighting pala siya.
1: Hindi ko naman seryoso dahil may nabasa akong comment . Nung nag-guest ka dun, Sek, sabi, anong relationship ni Christian Esguerra kay Pastor Kibuloy? Dahil magkamukha sila. Once I saw it, I could not unsee it.
3: Medyo may. Di ba na ako compliment? Ano pa siya isa?
4: Nagpapabotox din ba?
1: May konting awig nga. Si Christian Esguerra nasa maleta ni Isaac. Di ba?
4: Oo, kasama niya yung isa pa.
3: Sino yan si Arya? Yung friend mo, si ano? Si
4: Haig. Bagay sila. Gusto mo, sumama ka pa.
3: Hindi na, sir. Hindi na. Masigip na, Sek.
1: No. Brock Guido deserves his own maleta.
3: Own maleta.
4: Uy, guess namin nila.
3: Oo nga.
4: Sa love show.
3: Ang love show. Naman ako.
4: Guess namin, bigla nag-brown out.
3: Sa tuwan na ako yun. Meron ba may maganda bang naibahagi si Prof. Guido?
4: Ha?
3: May napaganda na ibahagi sa inyong show.
4: Huwag nyo na panoorin.
1: Pero sabi ng mga...
4: You're not missing much.
1: Sabi ng mga trolls doon, buti nga daw naputulan ako rin. Buti nga sa inyo naputulan kayo. Pero sana all, Prof. Guido, nag-guesting ka na, tapos may fans club ka na. So, shout out dyan sa mga hashtag Alan Aces. Magpakita naman kayo.
3: Wow! Alan support!
4: Sorry na lang, ha? Mas marami kasi yung views nung nag-guest si Guido.
3: Yes!
4: Sa 4 pala.
3: Wow.
4: Sorry, ah.
2: Very good. Thank you. Check yan, eh.
4: Kaya medyo malinaw na.
3: Yeah. Malinaw na. Malinaw
4: nagdadala na. Rito.
3: Ay, yung dalawang alas. Kami Gido, ni Maki yung wala.
4: Si Gido ang nagdadala. Malinaw na.
3: Si Sex Shepherd. Clear as day.
4: Pag ni kasi namin guest si Gido, pag yung palsis lang, maricucheres lang.
3: Average.
4: Yung congressman Terry lang.
3: Correct.
4: Siguro mga 300 abuse.
3: Yeah. 300,000.
4: Pero pag yung Gido,
3: ano?
4: 250,000.
3: Yan.
4: Yeah.
3: Gido,
4: di pa tapos ang linggo nun, ha?
3: Nagdadala talaga. Nagdadala. Gido, Chef Saudi.
2: Say hi naman.
3: Tayo.
2: Say hi to your fans.
4: Huhu yung self-esteem ko, eh.
3: Say hi to your fans, Gido.
2: Hello.
3: This guy, man. Never change, man.
4: Kailan na rin siya yan, eh.
3: Bakit tayo ito, alam, birthday ng aking soon-to-be father-in-law. Papa Manuel Mendoza.
2: Happy birthday po sa inyo, Tito Manuel.
3: Pakiulit na rin, soon-to-be si Papa Manuel Mendoza.
4: Mauuntog din yan. Kung hindi mauuntog yung anak niya, at least
3: Peralta. Peralta, ha? Baka nakakalimutan. Sabi, di na lang apelido lang.
2: Di alam.
3: Papa Manuel Peralta.
2: Papa Manuel Peralta. Happy birthday po sa inyo, Mayor Tribe Increase, at sana patuloy na ma-inspire ang aking fellow alas na si Maki sa anak ninyo.
3: Ay, ganun talaga.
4: Masa ka pa.
3: Huwag kayong gagalas, magbabalik pa rin ang
2: Quattro!

0: natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, ano ang kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Iisi ka naman
0: dyan. At maanbakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
3: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
4: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and mimigyan ka nalang servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
5: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
3: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
6: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
3: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
0: Mas

0: ng suporta natin dyan.
1: Wala na.
0: Nawala, nawala.
2: Alam mo bakit?
1: Oh, bakit?
2: Nabigyan ng pangmerenda.
1: Oh. Hanggang ano lang, almusaling nabigay.
2: Oo nga.
1: Oh. Sino mag-intro?
2: Ano?
1: Sige, sino mag-intro?
2: Parang kinabanda kayo lahat.
1: Ikaw na nga mag-intro.
2: Sino mag-intro?
1: Di, ano? Ano yung bakod niyan? Our beloved Alan Herman and German Kahn.
2: Intro lang tayo.
1: Ayun
2: na kasi yung intro.
1: Ayun na kasi yung intro.
3: Walang putol, walang budol, Alan Herman sa Herman Cup! Herman Cup!
2: So sa ating mga aspiring production people, mga estudyante, this is not how to run a show.
1: Yes.
2: You do not run a show by flying from the seat of your pants.
1: Yeah.
2: So mga alaskador at alaskadora, familiar ba kayo kay John Barry Tayang?
1: Oh, singer ba yan?
2: Siya yung high school teacher mula sa Las Piñas.
1: Uh-oh.
2: Na ilang beses nang naghain ng mga petisyon sa Korte Suprema.
1: Mm-hmm.
2: In fact,

0: May mga propaganda nang lumabas sa social media. Ano-ano yung mga yun? Okay, Supreme Court vindicates Senate leadership of Alan Peter Cayetano. A win for the Cayetano bloc. Supreme Court junks the petition to recognize 12 senator quorum. Baka dumaan sa mga, yung mga headline na to sa feed ninyo. No?
1: Meron ba kasi Harry Roque? Dumaan sa feed ko eh.
0: Si Harry Roque, di ba? Victory, di ba?
1: May ganun.
0: For the Constitution.
1: Yes, sabi niya ganun.
0: Pero sandali lang. Take a minute. Kasi okay, kapag binasa mo ang mismong sinabi ng Korte Suprema, may isang maliit na problema. Kasi sa totoo lang, hindi nila sinagot ang tanong. Hindi nila sinabing valid ang quorum. Hindi din nila sinabing invalid ang quorum. Hindi nila sinabi kung sino ang tunay na Senate President. Hindi nila sinabi kung sino ang panalo. Ang sinabi lang nila ay ito.
1: Sige.
0: Hindi valid ang petition na ito dahil walang legal standing ang petitioner. Yun lang. Yun lang. Halimbawa na lang, nung estudyante pa si Doc Guido.
1: Yan. Sako.
0: Pumasok siya sa principal's office para magreklamo tungkol sa away ng dalawang section. Tapos sinabi ng principal, Mr. David, hindi ka kabilang sa dalawang section na nag-aaway. Wala kang standing sa issue na ito. Wapakels ka.
2: Stand in the corner.
0: Yeah. Go stand in the corner, Guido.
1: Face the wall.
0: Walang sinabi ang principal kung sino ang tama o mali. Ang sinabi lang niya, hindi dapat si Doc Guido ang kausap ko dito. Kahit first year law student, alam ang pagkakaiba niyan. Kasi may dalawang paraan para matalo ang isang kaso. Una, pinakinggan ka ng hukom. Sinuri ang argumento mo. Tinignan ang ebidensya mo. At pagkatapos, sinabi ng hukom, mali ka. Yan ang tawag natin na ruling on the merits. Narinig ka, pero natalo ka. Ang pangalawang paraan, hindi ka man lang umabot sa point na yon. Pagpasok mo ba lang sa pinto, may tanong agad, bakit ikaw ang naghahain ito? Ano bang kinalaman mo rito? Nasaan ang personal mong pinsala? At kapag hindi mo nasagot yon, maaaring madismiss ang kaso. Hindi dahil mali ang argumento. Hindi dahil tama ang argumento, kundi dahil hindi ka nakalampas sa unang checkpoint pa lang. At iyan ang mahalagang bahagi na nawawala sa maraming usapan ngayon. Dahil maraming Pilipino nakarinig ng salitang dismiss.
1: Yun, dismiss.
0: Agad inisip nila, tapos na, may panalo na. Yun. Sabi ng Supreme Court, tama si Cayetano. Hindi. Hindi lahat ng dismissal pare-pareho. Tandaan natin na madalas, ang pinakamalaking kasinungalingan ay hindi nasa mga salitang dinagdag. Nasa mga salitang iniwan.
2: Napakalalim na yan.
0: The things unsaid.
1: Buhati mo.
0: Nabasa niyo ba yon sa timeline niyo?
1: Yep.
0: Diba? They're heralding it. They're hailing it as a victory. Vinalidate na ng Supreme Court. Yeah. Ang Senate Presidency ni Alan Peter Cayetano. Wala ho silang sinabing ganyan. Wala ho silang. Kaya yung mga 8,000 viewers natin.
1: Yeah.
0: Tandaan nila yun. Tapos na yung German cut. Kaya pwede na tayong mag wide shot.
1: Yeah.
0: ayaw ni Alan.
1: Bakit naman? Ang ganda ka nakatawa mo ngayon, brother. Ang ganda nakatawa mo. Pupurihin kita kasi baka makakaarma namin dyan ko.
2: Parang bayad dyan.
0: Ay, na-PR. So, diba, I don't know if you guys saw this, diba? Yan yung problema eh. Ang tawag dyan, spin. May isang bagay na lumabas, totoo naman sinabi ng Supreme Court dismissed. Pero kailangan pag-aralan natin, matuto tayong magsuri na, teka, ano ba talaga yung sinasabi? Dahil magagamit na propaganda yan. And in fact, it's being used.
2: Well, it's being used. Usually, kanyan eh, cup half full, half empty.
0: Yeah.
2: Nagamitin mo yung half full.
0: Yeah.
2: Pero in this case, ni half full, wala.
0: Hindi ka umabot eh. Hindi ka umabot eh.
2: Ano ka ba, Harry? San sako sa Quinta Market mo na naman pinulot yan?
1: Ito, sorry ka. Ikokot ko siya. Okay, sige. Ikokot ko mismo sinabi ni Harry.
0: Sige, ano sabi?
1: 15 hours ago, sabi niya, an SC decision refuses to grant a prayer in a petition affirms the status quo. No ifs, no buts. Sabi niya ganun.
0: Walang sinabi ang Supreme Court.
1: Balik ka, no ifs, no buts.
2: Balik ka na lang dito, maghumba tayo.
0: Walang sinabi ang Supreme Court na ganyan. Ang sinabi ng Supreme Court, tayam, ba't ikaw ang nagpa-file nito? Wala kang wapakilis ka dito.
2: Pero mo, Harry, umabot ka sa level
1: na
2: isang Alan Herman. na hindi na hindi abogado. Learned, no? Yes. Ay pinapaliwanag ng yeah. Katas. Yeah. Hanggang saan ka lang lusa kumabot. Yeah.
3: Yeah. Diba? Di ba naging law professor?

0: Dati naman, eh, kahit pa paano, may kaunti ka ng mga
1: Abogado mo ba yan, Seth?
0: Oo, oh,
1: oh, naging abogado mo ba yan?
0: Yan ang problema, pag nadidikit ka sa mga upok.
1: Sa mga wala kahawa ba, Seth?
0: Sa mga walang hiya.
2: Oh.
0: Ay! Yun. Sabagay, hindi ka naman, hindi ka rin naman ganun kaayos to start with.
1: Oh. Yun, correct, correct.
0: Ayoko nang tumuloy pa sa yeah, na pwedeng puntahan.
2: Yeah,
0: iwanan ko lang yun. Hindi ako politically correct eh, katulad ni Guido David.
1: Oh. Yeah, ito galing kay Merhaba. Ay, galing ka kay ano, sa stars donors natin. Merhaba from Turkey. Hi, idol ko, Mr. Llamas. Yo! Tapos galing kay Bondo Romal. Stars din. May Saturday's habit.
2: Wala na naman sa stars.
1: Ikahan loves Ronald Trump Llamas.
2: Yeah.
1: Ronald Trump Llamas.
2: Yeah.
1: Keep up the great work at sinyong
0: pa. Sabi ng mga film kanina, huwag ko na ito gamitin yun.
2: Ronald Trump.
0: Dahil marami ito nagagalit. Hindi na kuha yung sarcasm eh. Kaya, revenge na po. Balik na ako sa kwan. Father Llamas.
1: Ang irony nito, last week kasama namin, it was our pleasure to have the sister of Secron.
2: Yes, yes.
1: Ang giveaway sa amin ay tsokolate ni Donald Trump. Official chocolates of Donald Trump.
0: Ay, di ba? Ay, nyo.
1: Naka-preserve sa akin yun. Pinapatagal ko. Oo, dahil ano yun.
2: Make it last.
1: Collector's item.
2: Collector's item.
1: And speaking of the Llamas family, alam mo, napakabait ng kapatid ni Ronald Llamas, pero...
0: Hindi mo lang siya kilala pa.
1: Oo, hindi. Hindi nagmana sa kapatid dahil ang kanyang kapatid ay mahilig magbardagulan.
2: Yeah,
1: sana natin ang bardagulan with Sec Ronald Llamas.
2: Take it away!
3: Tara na, mga mema! Heto na ang bardagulan!
4: Bawal ang takot, dapat todo prangka!
2: Sige nga.
0: Actually, bumubuntot lang ako dun sa German card.
2: Yan, yan.
0: Oh. Dahil halos settled na kasi yung issue ng Senate leadership.
1: Correct.
0: Meron lang talagang kapit to ko. Akala ko dati ang kapit to ko ay si Panelo. No, pati pala ito. Si online seller. No? Hindi pa natatahimik.
1: Correct.
0: No? Kung meron ka ng recognition ng executive branch at saka ng lower house at meron ka ng majority, very compelling na na ikaw yung bagong Senate leadership.
1: Correct.
0: Medyo mabait lang ito si Kwan eh. Si Win Gatchalian. Ayaw niya na manigurado.
1: Correct.
0: Gusto niya ay siguraduhin na meron silang 13. Parang wala nang masabi.
2: Correct.
1: Correct.
0: Pero sabi nga ng mga legal luminaries, katulad ni Justice Carpio, yung 12 sapat na.
1: Sapat na.
0: Hindi lang para magtanggal, kundi para
2: mag-elect din.
1: Correct. Correct.
0: Pero, very gracious ito si Kwan eh. Si Win Gatchal.
1: Very on brand.
2: By the book.
0: Oh, hindi siya katulad ng mga quattro.
2: No.
0: So, binibigyan niya ng kaunting leeway. Yung ating legal institutions para wala nang masabi na naggawin ng 13.
1: Correct.
0: Oh, 13. Pero, kahapon, sa Independence Day celebration, halos natuldo ka na.
1: Yan.
0: Tinawag siyang Senate President by no less than the President.
1: The President himself.
0: Kahit ayaw mo sa Presidente, habang hindi pa siya na-impeach, siya pa rin ang Presidente.
1: He's still the President.
0: Nandun din yung Speaker ng Lower House, ng Congress. So, hindi na kaya ng shampoo yan.
2: Yan.
0: Lana,
2: hindi na mahabol.
1: Ang bureaucracy mismo, Sec, ang nire-recognize na signature.
0: Di ba?
1: Walang checking.
0: Kaya yung kwan, signature sharing.
2: Yeah.
0: Katulad nung dati mong nilabag na term sharing. Wala nang kukuha niya.
1: Yes, sir.
0: Wala nang kukuha niya. Kaya, sana.
2: Sana.
0: Gawin mo na talagang profession ang online selling. Baka meron ka pang mabenta dyan.
2: The future.
0: No? Hindi katulad nung binibenta mo na the Senate is under attack. No? Katulad nung binibenta mo na we have to defend the independence of the Senate.
2: Yeah.
0: Katulad nung binibenta mo na Wala lang. Na pinapalakpakan ka ng mga media, ng mga staff mo pala, yung mga pumapalakpak
5: sa may nag-lead pa ng cheer.
0: Nawa ko, ganun kapatetik.
5: May nag-lead pa ng cheer.
2: Daig pa ni Guido eh. Guido support eh.
0: At least kung kukuha tayo na dito ng tikapalakpak sa atin, no? Eh, hindi halatang bayaran. No? Halatang mesaya. Pero, hindi mo masasabi na bayaran.
5: Tama.
0: No? Kaya, tapusin na yan. Yung kalokohan na yan. Ang daming nakabimbin na mga appointment.
5: Yun.
0: Ang daming nakabimbin na mga bills for legislation.
5: Yun.
0: At itong national budget, malapit ng pabimbin din.
5: Yun.
0: Papalapit na ang impeachment trial. Papalapit na ang state of the nation.
5: Yan.
0: Habang nangyayari yan, meron tayong economic crisis.
5: Correct.
0: Meron tayong political crisis.
5: Yun.
0: Tuldukan na yung isang aspeto na yan ng ating political crisis.
5: Yun.
0: O, sa bagay, ang hirap kasi pag ikaw ay sobrang walang hiya.
5: Yeah. Yun.
2: Grabe. No?
0: Sobrang. Sobrang. Kapit ko.
5: Yan.
0: Uy. Talagang hindi rin kita masisisi. No? Pero ingat ka, baka next week, makasuhan ka rin ng plunder para sa mga flood control project sa Taguig. Baka lang, hindi ko sinasabi na makakasuhan ka.
5: Meron mang ganun mga ubo.
0: Dahil ngayon ko lang nalaman, ang dami rin palang flood control project sa Taguig. Susiin natin bawat isa dyan.
5: Yan.
2: Oh.
0: No, wala naman akong nais ipahiwati.
5: Yeah.
0: Pero baka meron dyang mga kinapos.
5: Yan. Uy.
0: Baka meron dyang ghost.
5: Yo. Uy.
0: Ako. No? Baka meron dyang
5: substandard.
0: Hindi lang substandard.
5: No?
0: Mga proyekto na substandard.
5: Yeah. Galing. Galing ni Sek.
2: Nagagawa ka na kita.
5: Oh, galing.
0: Eh, ganguhan na lang. Ganguhan na natin, di ba?
2: Gagroovy, gagroovy.
5: This guy.
0: On that note, yan.
5: Yeah.
2: Ayun.
5: Meron ba tayong inside info, Sek?
2: Yan, yan. Ako,
5: meron. Inside info.
2: DPWH, Sek.
0: Wag mong i-prehend. Yan yung problema si sa the survey says eh. Oh, wala ka pa sa segment mo, nanghihimasok ka na.
5: Grabe.
0: Baka pati ikaw, itabla ko.
5: Sabi kasi ni Sec Vince kahapon sa interview niya, meron doon mga big fish na.
2: Big fish na naman. Nako.
5: Big fish. Nagparinig si Sec Vince. Kaya lang tanong ko, Chris.
2: Kaibigan naman natin yung si Sec Vince.
5: Kaibigan natin si Sec Vince.
0: Nagpapaliwanag.
5: Uy. Baka si Sec Vince.
2: Hello. Ay, ganun? Ah, sige po, you're welcome po. Sige po, makakarating po. Yung presidente ng fans club ni Guido David, nagpapasalamat sa akin at kay Sec Llamas for leading the way and paving the way para sa segment daw ni Prof. Guido. Kaya ito na ang pinaka-iaantay ninyo. Ang ating trending topics featuring Prof. Guido David.
5: Yeah. Yeah. The unstoppable Guido.
2: Fans club. At we paved the way daw for him. We paved the way.
0: Yan.
5: The Guido support club. I support club.
0: Kung dati constipated ka. Dahil kay Guido, meron ka lang diarrhea.
5: Yeah.
2: Word diarrhea.
5: 9,300.
2: Boy, 9,000. Thank you.
5: Viewers.
2: Ayan, the survey.
5: The survey.
0: Huwag niyo na pong pigilan yan.
3: Sino

0: Pero bago sa survey, mga stars muna natin.
1: Sabi na. From constipation.
0: Commercial lang. Commercial break lang. So from June Magbintang, tuwang-tuwa na naman si Mrs. So thank you for the stars. At galing kay Jurem, pangkapit daw ni, ano, ni Mr. Llamas.
2: Yeah!
0: Pangkapi ng idol ko.
1: Pangmamunlok na ngayon
0: kuya. Thank you. Naku, sarap
1: na.
0: Pero ito, basahin natin yung mga trending topics. At yung pinaka-trending topics, aside sa political, ay meron tayong, syempre, binabantayan natin, nakita natin, isa sa mga trending topics, yung sa athletes nga. Yung sa, ano, si Rene
3: Butterbonya. Si Divine Adili.
1: Tatlo na binanggit yung trending topics.
0: Kasama sila dun. Pero, of course, meron din yung Spurs versus Knicks. And Philippine Independence Day. At yung Mindanao Earthquake, yung pinaka
1: grabe yung overall. Grabe yung Knicks, eh, no?
3: Grabe.
1: Grabe. Sa pinakamatinding upset, eh.
0: Magiging sports commentators na tayo.
3: Cinderella team.
0: Pero
1: parang UP at Ateneo.
3: Yeah. Ay, nako, just
0: Pero sa political naman, yung number 5 is the Sara Duterte impeachment response.
3: Okay, all right. All right.
2: Yung kanilang depensa.
0: Yung depensa na
1: naglabas. Response? Ano pa sila sa mo response? Napakaraming maleta, isa lang pala ang sasabihin. Tigil na yan.
0: Tigil na yan. Number 4, Erwin Tulfo.
3: Of course. Sana guest natin ngayon.
1: He's intimidate.
2: Tol, kailan ka ba?
3: Oo nga.
1: Yan yung dagdag. Meron kang Lorena Bawas, meron kang dagdag na Erwin.
0: Siyempre, that's a Senate Blue Ribbon. Number 3, Alan Peter Cayetano.
3: Nagda-trending pa rin.
1: But hindi surprising.
0: Always in the news.
3: Saka naman mag-live-selling.
2: Saka baka mag-ali dyan. Wala siya sa front.
0: Pwedeng wala siya sa top 5. Kailangan every week nasa 5 sikat siya.
2: Correct.
0: So number 2, si John Barry Tayam. Yung pinag-usapan kanina niya.
2: Ayan pa kayo pala yun. Ngayon nakitay mo ka.
3: Batang bata si John Barry Tayam. Dapat pala nauna yung the services bago ako.
1: Bata pala siya. Ba't nilang itsura niya?
2: Ayan. Sabayan talaga guys.
3: Siya yan.
2: Siya yan. Siya ako, hindi ko pa alam.
1: Yan ang hindi ko pa nasubukan. Pumorma lang ganyan sa picture tape.
0: Well, graduation pick yata eh. And number 1, Senate Blue Ribbon Committee.
1: Binabate sa independence. Sa
0: akin naman kasi, yung political alliance, you have your preference. Meron kayong kinakampiyan na kung sino politiko. Okay, I respect that. Pero we still have to know what is right and wrong, what is by the rules and not. Kasi kung wala tayong rules,
1: anarchy.
0: Anarchy na yung mangyayari. Kakagulo. Ganun ba yung gusto ng mga kababayan natin na magkagulo-gulo tayo? Wala tayong batas na sinusundan, wala tayong
3: command. Wala tayong monitor sa studio.
0: It's not about the political
1: law of the jungle.
3: Hirap nun.
0: So it's not about the alliances.
1: Struggle of the fittest.
0: Huwag naman tayo.
1: Yung fittest pa naman dito, yung PR.
0: The fittest.
1: Tapos pag kumain ng balat ng lechon, namumutla.
3: That was the catalyst. Kaya ako nagbagong buhay.
1: Fittest ka pa.
0: Hindi na fittest yun. Defeatest.
3: Oo nga. Pero siguro maganda kung ating mga alaskador at alaskadora ay mag-physical fitness din habang kami nasa break. Kaya huwag kayong kakalas. Magbabalik ang... What?

0: Salvation Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
3: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kumbaga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan. Alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.

0: Channel 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito sa Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos.
1: Pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
2: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
3: Nagpagas na ba ang lahat?
2: Ano man ang opinion mo?
4: Kalma, kalma.
2: Pag-usapan natin yan.
4: Tingnan natin, ano ang kanilang salaugin dyan?
2: Kasama sina Sandro Ochona.
3: Isi ka naman
2: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
0: alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Isrenta,
2: DZMM Teleradyo,
0: at PRTV Prime Media.
5: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
6: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
5: PRTV News Break.

0: But he was whistling it, seryoso.
1: Goal!
0: Grabe, kung unang-una, welcome back sa aking mga patron. Kung meron lang BTS camera dito at BTS mic, ang gaganda ng mga behind the scenes na pinag-uusapan namin. Pero na-intriga ako dun sa sinabi ni Prof. Guido habang naka-break kami. Prof, ano ba yung sinasabi mong... Ano ba yung mga questions hanging na gusto mong itanong?
2: Hanging questions tayo. Pero before that, may mga stars tayo.
1: Sabi siya, paparay niya sarili niya.
3: Okay.
1: See, before that, ano ba nag-effort kami, Guido, para i-intro ka na mga husay. Tapos papalim mo lang kami.
0: Alam mo yung kakargay ko, tapos nagpapabigat.
2: Ganun talaga, pabigat talaga ako.
1: Pero, ito yung bitbit ko dalawang marines.
2: Kasi love natin yung ating mga viewers, live viewers and listeners.
1: Ang hirap mong mahalin, Guido.
2: Bibigyan lang natin. So, thank you sa stars. Galing kay Anna G. Sabi, hi to Sir Ronald. Tapos, kay Von Doramal ulit. Huwag na daw mag-bike at carpool to save energy. Pero yung ano, yung hanging natin.
4: Meron naman nung mag-climax to.
2: Pero yung ano, yung... okay, yung may blind item tayo.
1: Sige, blind item na ngayon.
2: Blind item. So, may survey na unnamed.
1: Unnamed pa.
2: Sabihin natin, Michael Fahatin survey.
1: Oh, ganun.
2: Pero hindi, wag gano'n. Sige.
1: KTV na lang.
2: Pag-survey. Ganun, okay. Na ang sabi, na tinanong yung mga respondents, mga kababayan natin, kung ano yung pinaniniwalaan nila sa evidence so far. Impeachment. And about 6 out of 10, sabi, naniniwala sila doon sa evidence ng AMLAC at yung mga financial records.
0: Vis-a-vis the bodyguards.
2: And then may mga 30% naman, mga 3 out of 10, sinasabi, naghihintay pa sila ng evidence galing sa side ng vice president.
4: So not necessarily na hindi sila naniniwala.
2: Not necessarily hindi sila
1: naghihintay.
2: Baka naghihintay sila
0: counter evidence.
4: Dinamin mo.
2: Maglabas daw kayo.
4: Yan yung mga ini-spin eh.
2: Hindi ito spin. So,
1: yan.
2: Sabi, sa depensa, maglabas daw kayo ng counter-evidence. Pakitaan nyo naman.
4: So, meron kang almost two-thirds na naniniwala doon sa evidence. Na probable cause pa lang. Hindi pa yung kompletong evidence. Tapos meron kang 30% na hindi pa sigurado.
0: Kasi
4: wala pa ng dagdag.
2: Fair is fair.
0: Fair is fair. And by the way, that's I have to say, no, sa aking pananaw, that's the right mindset to have. Diba? Kung hindi ka outwardly convinced dun sa AMLAC, dun sa naging mga hearing sa Kongreso, at least be open to let's have the trial. Para magkaalaman na, diba?
4: Labasan na ng yung lumabas pa lang sa Justice Committee, napakaliit pa lang, no? Probable cause lang, diba?
0: Asan ang bloodbath? Nag-promise ng bloodbath. Let's see the bloodbath, diba?
2: Yun.
0: I think it's Filipinos should have the mindset na hindi naman sa sinasabi ko kung anong dapat maging attitude natin dyan. Pero dapat siguro ang mindset natin is let's see what each side has.
1: Correct.
0: Maglabasan na ng baraha.
4: Tsaka pag impeachment, napanood ko, na-observe ko na previous impeachment.
0: Yes.
4: Pag impeachment, lahat ng Pinoy abogado.
1: Correct.
4: Sariling legal opinion.
0: Kahit hindi abogado, para si Alan Herman.
4: Yung nagbabebenta ng tuwalya sa
0: abogado.
4: Meron niyang opinion.
2: Okay ako dun.
4: Kahit pa paano, during impeachment, lahat tayo pantay-pantay.
0: Correct.
1: Maganda yung nakikita sa television. Sik, pag humaharap ka talaga, kasi tayo mga Pilipino, ito napansin ko lang ha, bukod doon sa ebidensya, tinitignan natin yung galaw eh, yung uhangis yung kung may sinseridad ba yung mukha niya.
0: Correct.
1: So, sana magkaroon ng pagkakataon na lahat humarap talaga.
4: Okay, which is really like ang Pilipino sa telenovela. Telenovela yan eh.
0: Courtroom drama.
4: Hindi yan kasing boring ng 4 alas.
0: Kahit magpahid ka ng Vaseline sa pader, mas okay pa rin yun kaysa manood ka ng 4 alas. Sa totoo lang.
4: Aliwanag mo yung Vaseline sa pader. Kay Doc Guido.
0: Petroleum jelly.
2: Petroleum jelly.
0: Are you familiar with this
2: Vicks?
0: Vicks, oh.
1: Pero ang pinakagusto kong... Pinapainam mo, kung painam, mapapangamak tayo. Ang pinakagusto ko na reaksyon niya sa mga trolls natin.
4: Pating ko na lang.
1: Itutok niyo kayo, Guido, ha? Itutok niya. Ano masasabi mo sa mga trolls natin, Guido?
2: Grabe noon, balik nyo na nga yung bayan nyo.
4: Yeah. Itong mga troll farm na yan.
2: Ang grabe, no? Balik bayan, balik bayan. Yung mga nagpapatrol sa mga troll farm, demanda nyo yung story na yung era nyo.
1: Hindi, galingan nyo daw mag-troll.
2: Galingan nyo naman. Grabe. Troll 4 malas. Grabe. Diba? Galingan mo, ako naman mag-troll sa amin. 4 salami. Yan.
0: Like a white. Enjoy this guy.
2: What?
0: Pero, but you know, you have something to say.
2: Pero magtiwala pa rin sa ating mga kakayahan na bumasa ng tao at maging mapanuri sa mga mapapanood sa social media.
0: Yon.
2: Diyan, tayo pupunta sa ating upo at patola.
0: Thank you. Thank you.
1: Thank you.
3: Usapang pananaw at opinion.

0: Grabe yung gapang sa intro mo. Ano yung ginagawa?
1: Endurance run!
2: May barbed wire mo sa tapos.
0: Ano yung ginagapang talaga?
1: Backseat kayo. Kung kanina,
3: yung
1: Herman Cut mo,
3: yun.
1: Kumuha ng kaunti si Isek,
3: yun.
1: Kumuha ng kaunti si Prop
3: Dito.
1: Kukuha rin ako yan sa upot patola ko.
3: Yeah.
1: Okay? Nagbabago ang panahon sa pagpapakalat ng impormasyon.
3: Totoo.
1: Mas madali man ipaabot ngayon ang mensahe sa mamamayan, ang delikado, kasabay ng katotohanan, nakahalo na rin ang kasinungalingan.
3: Iyon.
1: Hindi pagkamay ng mamamayan kung paano salain ang tama at mali at ang totoo sa pagkukunwari. Ang masaklap pa dito, ang inaakala mo na boses ng masa, kung sa social media ikukumpara, maaaring hindi totoong tao.
3: Totoo.
1: Ang mainakala mo na nagpapahayag na emosyon, kundi mga ilusyon.
3: Ilusyon pala.
1: Nagawa-gawa lamang para lumobo ang opinyon. Na dinisenyo para impluensyahan ang inyong desisyon.
3: Tama.
1: Paano lalabanan ang mga teknolohiya kung may pagkakataon itong ginagamit laban sa kapakanan ng ating realidad? Bumalik sa ating kasanayan kung papaano tayo kumilatis ng pagkatao.
3: Yun.
1: Hindi pa alam natin kung papaano kumilatis ng mga taong mayabang magsalita
3: yun.
1: At walang aksyon sa katawan?
3: Basics.
1: Hindi ba alam natin na kapag puno sa sariling papuri at hindi tumatanggap ng pagkakabali, senyalis na ito ng sayad sa katauhan.
3: Ito.
1: Lalo yung mga taong sa third person palagi salita.
3: Ay, patay.
1: Yung ganun eh, di ba?
2: Michael Fatin likes to say that.
1: Yes.
2: That Michael Fatin likes it.
1: Yan. Dahil pati sarili niya, kinukumbinsi sa sarili niyang kasinungalingan.
3: Yun.
1: At ito, wala na pag-aalilangan. Kapag kapito ko sa kapangyarihan,
3: yun, oh.
1: At hindi alintana ang masamang dulot sa ating mamamayan, alam mo na, dapat na wala siyang malasakit sa kapakanan ng ating bayan at nabubuhay lamang sa pansariling interes, kahit kapalit pa nito ang kinabukasan ng mga anak mo. Yun po ang aking upot, patola.
2: At palagay ko may tinamaan doon, ha? Parang unguided missile. Palagay ko, parang biglang na-guide eh. Nung dulo eh, may tinamaan eh. May nilandingan eh.
4: Kasi nag-comment nga, si Anton Reyes sabi, Michael, pengin nga ng isang balahibo ng bigote mo. Kano ba yung binibenta yung...
1: Alam mo yung mga nagko-comment kay Guido, parang mga weirdos.
2: What? Ako naman. Ako naman. Sabi ni Pablo S. Nicolas, K7W,
1: yeah.
2: Is watching from Madrid.
1: Uy, Madrid.
4: Wow, Madrid.
2: Tapos si Gulaya.
4: Hola, hola.
2: Gulayand. Kulitich Eagle. Our Saturday isn't complete without the four aces.
4: Wow.
2: Tapos si Annabel Reyes, U7B. Pa-shoutout po from Bohol at Palawan.
1: Ito, international to. UAE, wow. Japan, wow. UAE at South Korea. Si Tolitz 5910 watching from UAE.
2: Yo, no?
1: Watching from Japan, si Luz Beninda Shimada, 8689. Okay?
2: Ibig
1: si Jericho Salvatierra from UAE at na sabi niya from UAE na hindi DDS. Ano ba yun?
2: Nilinaw
1: ka. Kahit ano po kayo, pwede kayo manood dito. Si Robelin Diamson watching from South Korea.
2: Yes. Kasama sila sa ating 10,000 live viewers.
4: Oh! Anyang haseyo!
5: Si July Sarmiento 2,500.
1: Yan. Yeah.
5: Watching here in Pisa, Italy.
1: Yo!
5: Pisa!
4: Bonjour!
5: Kwanjan, meron dyan isang idol ako.
1: Sino?
5: Isang heroine. Wow. Yung kanilang jowa na part dyan.
1: Yan.
5: Na mas maaga pa. A thousand years ago. Si Kinsika de Sismondi. Ito yung sumagip dun sa town of Pisa.
1: Pisa.
5: Yung nilulusob sila ng mga Saracens.
1: Yan! Yan.
5: At si Jamie Foxx.
1: Oh, yan.
5: Greetings from Scotland this morning. Ayan.
1: Jamie Foxx.
5: Idol din ako dyan. Yan, Scotland ay teritoryo ng mga rebelde.
1: Yes,
5: si Braveheart.
1: Si Braveheart.
5: Si William Wallace.
1: William Wallace.
5: At saka si Robert the Bruce.
1: Yeah.
2: Robert the Bruce.
5: Ay lumaban sa pinaka-powerful military nung panahon
2: na. Correct.
1: Yung British. Edward Longshanks.
5: And at they were able to hold their own.
1: Yes, correct.
2: They were. Yeah,
5: yes, legendary ang Scotland sa mga rebelde.
1: Yeah.
2: Correct.
1: Freedom!
5: At Kelalain Baguno.
1: Yeah, yun.
5: Shout out from Bahrain.
1: Oh, yun.
5: Rowena Egnis. Always watching. And waiting live sa YouTube from Hong Kong.
2: Oh.
5: At saka si Helter Skelter 24.
1: Nabuhay na ulit.
5: Watching from Wimbledon.
2: Yan. Wow.
5: England.
2: Wow. Yun, no?
5: Doc Guido for the win.
0: Tapos. Dada pa tayo niya. Dada pa.
2: Galing, ha?
1: Tapos pag kitang Guido, ayaw niyo bumati.
2: Tapos,
1: ganun, pag nagbabati, ayaw niyo bumati.
2: Meron mga messages dito na sulat, ang talino pala ni Sek Ronald, daw lang namin nalaman.
0: Ay! Asang kuweba kayo nagtatap?
1: Yeah!
0: Pero pizza for the win, pwede mang pepperoni.
5: Alam nyo lang kasi yung leading tower of pizza.
1: Yeah. Maganda
5: ang kanya. Maganda
1: kasi. Maganda siya.
0: Historical.
1: Akala natin tinulak para ito mabingi. Parang gano'n yung pala. May pinaglaban din pala sila dyan.
2: That's an era of strong women. Parang si Sichel Gaita na sumugod sa Constantinople.
1: Correct.
2: Na umatras na lahat ng mga forces ni Robert Giscard. Siya ang sumugod.
1: Yan.
2: And she took the city.
1: Wow. Isa ka pa. Senador, sobrenidad.
2: Oo nga, ikaw ba, Sek? Handa ka na bang humiga sa kabaong?
1: Yan.
2: Nakita ko yun. I-celebrate ang araw ng kalayaan.
1: Maglulupasay. Para itangis mo ang idolo mo. Mga ganun.
5: Depende kung sino kasama ko sa kabaong.
1: Yan.
2: Kabao na, hindi na maleta.
1: Yan.
5: Kung kasama ko si Alan, sikip.
1: Yan. Sikip na yun. Magkapatong.
2: Pumapayat na nga eh.
5: Kung kalamo ko naman si Doc Guido, baka may amoy.
0: Amoy rosas.
1: Tingin na tayo. Baka
5: tumukot ang laki mo.
0: Ito galing, stars galing kay Beb. Dapat talaga perpetual disqualification.
2: And you called me the money grubber.
0: Ayoko na sabihin yung pangalan. Dapat daw perpetual disqualification. Dapat daw din i-disbar.
2: Sino?
0: Yung
2: isang abogadong
0: nagsabi. Isang Senate President.
2: Senate President, i-disbar.
5: Akala ko yung hindi alam mo yung warrant.
1: Yan.
5: Inaway pa si Sestri nun.
2: Correct. Pwede daw serve, di ba? Serve. Siya na rin daw yung magmamagshot.
5: Kasi inaway na yun, si Lovely Granada.
2: Inaway. Galit. Kay Lovely Granada. Tapos yung isa namang nagpapanggap na Senate President, galit na galit sa'yo.
1: Yeah, yeah. Absolutist.
0: Nagulat ka ba dun, Sek?
2: Ikaw ang laman ng kanyang
0: ikaw yung laman.
2: Isipan.
0: Parang laging andun yung pangalan ni Sek Llamas.
1: Ano bang ginawa mo, Sek?
0: Parang laging may reference eh. Dito ulat this. Ganyan.
2: Habang nakahiga, di ba? Parang tossing and turning siya, Llamas. Parang ganun eh.
5: Ginamit ko na naman yung sinabi niya sa Foreign Affairs Committee meeting na tinawag niya yung sarili niya na Ambassador of Jesus Christ.
2: Correct.
5: Kaya ito babanggitin ko siya. Binabanggit ko yung sa kanya lang galing.
0: Reference lang.
5: Tapos, pagbabanatan niya ako, tatawanan ko lang.
2: Sinama ka sa Senate hearing.
5: Galit-galit na. Ano ba yun?
1: Kung yayain ka mag-joint live selling.
5: Pwede.
2: Baka mas maraming bumili doon. Yun ang problem. Yun lang ang risk doon.
0: Ano yung bebenta nyo? Pokemon?
2: Yun lang ang risk doon. Pambakapal ng bigote.
5: Diba? Pero hindi ako magsusuot ng mantel o tinga.
2: This guy.
5: At saka,
0: huwag na. Huwag na.
2: At saka, Vicks, kayo mo rin.
5: Okay.
2: Mabdi yun.
1: Pasek, bigyan mo kami ng sa darating na mga araw, linggo, bigyan mo kami ng senaryo, mga possible senaryo.
5: Yung kasi yung problema.
1: Yun.
5: Few weeks ago,
1: serious na.
5: Ni Senator Ping Lacson,
1: yun.
5: Merong mga grumblings.
1: Yun, oo, rumblings.
5: At merong gumagamit ng mga grumblings na yan para mag- ferment
1: yun.
5: Yung stabilization.
1: Yun. Mm. Yan.
5: Tapos after niyan,
2: nagkaroon
5: ng gulo sa Senado.
2: Correct.
5: No, habang dinadaos yung ramp Blue Ribbon Committee nila Ambassador of Jesus Christ, Alan Peter Cayetano, habang may nagsusuntukan sa labas.
1: Yun nga, oh.
5: At sumisigaw na, sunugin!
1: Kongreso,
5: sunugin! Ang kanya, sunugin ang Quatro Alas.
1: Go! Sino mga yan? Sinong sunog na?
5: Yung mga plano, puro lalaki.
1: Correct.
5: Walang kasamang babae. Nandun sila. Ibig sabihin, may planong bulo. Di ba?
1: Tapos may text na bigla na, pumunta na kayo, nasipa na ang pader. May ganun.
5: Tapos, after nun, nagtawag si DILG Secretary ng Command Conference. Para kung sakaling may gulo, ay nakahanda lahat ng mga law enforcer.
1: Preparasyon, no?
5: After nun, si Senate President Win Gatchalia naman ang nagsabi. Nilagay niya sa high security alert. Dahil may nakuha silang mga intelligence report.
1: Kaya
5: may mga gustong guluhin ang Senado. Kaya doon nangyari yung work from home, no visitors, etc.
1: Yung mga yan. Gulo.
5: Tapos, ayun pa, kumalat yung balita na may nagpaplano na gamitin itong mga legitimate issues na ito. Itong mga manufactured triggers na ito.
1: Correct.
5: Para sa isang disruption. Para sa isang destabilization.
2: For dissent.
5: Ang problema, gagamitin mo ang triggers.
2: Ano nangyari?
5: Yung Senate crisis.
1: Yun.
5: Na unconstitutional daw.
2: Correct.
5: Tanggal kay Senator Alan Peter Cayetano.
2: Correct.
5: Sino namang matino
1: yan
5: ang handang ialay ang buhay dahil dyan kay kawatan?
1: Sige.
5: Itong 18 Marine.
1: Yan.
5: Testimony.
1: Ang
5: dagdag bawas.
1: Walagdag tayo kukurap, sabi.
5: Dagdag bawas. So, sino naman ang willing magpakamatay at magmarcha sa kalsada para dyan sa napaka-imperfect na testimony? Ayusin muna. Hindi ko sinasabi mo lang
1: basta.
5: Ayusin lang. Ikatlo. Itong mga plunder cases ng may mga grupo ng mga sekta, mga religious groups, di ba? Yung mga miyembro ng grupo nila, ba't naman sila magpapakamatay dito sa miyembro nila na may plunder case?
1: Ganit sa corruption daw.
5: Hindi naman persecution yan. So, naubusan ka ng trigger. Back to the drawing board. Konsultahin na naman nila yung kanilang mga PR.
1: Maagaw na naman ako.
5: Ano yung magandang trigger para sa isang mas maayos na disruption?
2: Yan, dapat na nakuha dito.
5: Kaya hindi pa tapos yan.
1: Di ba?
5: Back to the drawing board.
1: Correct.
5: Baka gamitin nila itong impeachment.
1: Yeah, ito na.
2: Correct.
5: Baka gamitin nila itong SONA. Baka gamitin nila itong economic crisis. Baka gamitin nila itong wala pa nakukulong.
1: Correct.
5: Yun yung kinakaharap natin.
2: So, kinakalibrate.
5: Yes.
1: At naghahanap ng boiling point.
2: Yung tinatawag nilang hot button issue.
1: Para sa kyan.
5: Yan ba ay analysis lang ko? Yan na yung bardago lang ko. Nililinaw ko lang. Ano, buwe-buwelo pa ako? Hindi naman ako doktino. Buwe-buwelo. Biglang down.
2: This was the episode. Para nagkwentuhan lang tayo. Patro alas kwentuhan na to eh. Pero good points yan, second. Kung magmobilize ka ng movement to actually do something as serious as taking down a government or destabilizing, kailangan yung medyo ano naman. Emotional resonance.
5: Inuulit mo yung sinabi ko. Pwede mo lang gamitin yan.
2: Ulit-ulitin ko yan sa mga susunod na interview. Tapos siyempre, iisipin nila, ay gaya-gaya pa rin yung Secronat.
1: Walang originality.
4: Pero Alan, nag-anap sila ng trigger. Hindi nila siguro gagamitin yung
1: trigger.
4: Yung recent mga events na, you know, mga unfortunate events, gagamitin nila ng trigger.
2: Well, we're seeing, I know you're skating around that issue, you know, as clumsily as you can. Pero mukhang ganun na nga. May napapansin din tayo sa ating mga social media readings na medyo kino-co-op is the word.
1: Co-op.
2: Nakikisakay. Nakikisakay. Tagalog. Nakikisakay sa issue para siguro malihis yung attention ng mga tao away from whatever missteps na nagawa nila dito sa mga
0: sa impeachment,
2: sa mga 18 bodyguards, diba, etc. sa Senado. So yun yung mukhang may ganung factor.
1: Kung hindi man sakyan, ang tawag doon misdirection.
2: Averting, diba?
1: Kumbaga para hindi sila pag-usapan, huwag pag-usapan yung pandarabong, huwag pag-usapan ng korupsyon, huwag pag-usapan yung pagkukulang natin, mga ibig sabihin. Pero ang pinaka gusto ko sa sinabi mo sa kanina, yun yung possible scenario, 'di ba? Ano naman yung reaction mo sa ginagawa nilang tila, no? Pambibilog sa atin na gustong sakyan itong mga isyung ito. Ito po ang second part ng Bardagulan.
2: Meron pa pala.
6: Tara na, mga mema. Ito na ang Bardagulan.
7: Bawal ang takot. Dapat todo prangka.
2: Hey, you know, MTRCB.
1: Alam ko nung ginano sa akin ito. Kaha daw, kaha.
2: MTRCB, love you.
5: Well, kahapon po pinagdiriwang natin yung ating Independence Day.
1: Tama. Yun.
5: Pero kailangan nating maisip, huwag nating kalimutan, pinagdiriwang natin ito sa konteksto ng isang pangyayari.
1: Yan.
5: Dineklara ng China yung ating defense chief.
1: Wow.
5: Na persona.
1: Yun nga.
2: Wow.
1: Bawal siyang pumasok.
5: Bawal siyang pumasok sa kahit anong teritoryo ng China.
1: Mainland
5: China, Macau, Hong Kong.
2: Grabe, galit sila.
5: Tagig. Bawal siyang pumasok. Bawal din siya mag-aari ng asset sa China. Meron kukumpiskahin yan. Alam nyo, sa diplomatic circles, matindi yung ganyang klase.
1: Actually, yes.
5: No? Personal lang grata ka. At may punitive attacks laban sa'yo. Eh, hindi ka lang simpleng tao. Ikaw yung defense chief.
1: Yes.
5: Ikaw yung sharp edge of the spear. Kaya depensahan yung ating soberenya.
1: Correct.
5: Diba? Tapos, ganyan ang trato sa'yo.
1: Mm. Yep.
5: Tapos, ito namang ating Department of Foreign Affairs.
2: Yan.
5: Sabi, this is such an unfriendly act.
2: Unfriendly.
5: Hello! Parang, hindi ka nabati ng magandang umaga.
1: Tapos,
5: sabihin mo, uy, grabe ka naman, di mo ako binati ng good morning.
2: Hindi mo ako kinumusta.
5: Dapat naman, mas matalas, mas matindi ang sagot dyan ng DFA. Kahit hindi nyo gusto yung persona ng ating defense chief, dapat ay ipinaglaban nyo what he represents.
2: The institution.
5: He represents our country at this point. Ako hindi ako close kay Gibo. Meron akong mga hindi gusto sa kanyang ginagawa. Pero sa usapin na ito, dapat pangatawanan natin yung kanyang pagdepensa sa ating teritoryo.
2: Exactly.
5: Lalo na, sinisimula na naman ng China maglagay, no? Maglagay ng mga installation dito sa Scarborough. Na naglagay na nga sila ng 30 nautical miles na buffer na hindi tayo pwedeng pumasok.
1: Yun nga. Grabe.
5: Tapos, i-criticize siya ng ating defense chief. Tapos ganyan ang sagot ng China. Tapos yung ating Department of Foreign Affairs, unfriendly. Ganun lang. Dapat may corresponding response na may ngipin naman.
2: May forest fire na, di ba? It's a small fire. It's a flame.
5: Kahit maliit tayo, dapat nakakapuing din naman.
1: Strong language.
5: Di ba? Asymmetrical warfare ito eh.
2: Yan.
5: Diba? At, huwag natin kalimutan, habang nangyayari yan, yung ating mga Chinado ay tahimik. Yung ating Vice President, no? Ay tahimik na tahimik. Diba? Mag-ayos kayo. Ano ba naman kayo? Diba? Binibigyan kayo ng pagkakataon kahit konti. No? Para bawasan ang inyong kataksilan, ang inyong katraydoran. Ayaw nyo isisang moment, kahit man lang sa ating Independence Day.
1: Yun,
5: Isang araw lang.
2: Yes, sir.
5: Kahit yung 364 days ng taon.
1: Yan.
5: Ay,
1: tahimik.
5: Panatalihin nyo na ang inyong pagiging Trojan horse ng China sa ating bansa. Pero at least magpanggap man lang sana kayo na naniniwala sa ating Independence Day. At panghuli, ang pinaglalaban natin ay hindi lamang independence at pananakop ng mga dayuhan.
2: Ano pa?
5: Ang pinaglalaban natin ngayon ay independence sa katiwalian. Independence sa state violence. Independence sa gutom. Sa hindi makakapantay-pantay sa kawalan ng hustisya.
2: Usong-usong ngayon.
5: Dahil sa dulo. Habang pinaglalaban natin ang ating soberenya. Kung wala tayong maayos na pamamahala, maayos na gobyerno, ano pa ang ating ipinaglalaban?
2: Correct.
5: If gusto nating ipaglaban hanggang kamatayan ng ating mamamayan, ang ating teritoryo, ang ating bansa, we have also to give them something not only to die for, but something to live for. Which is better governance.
2: Correct. Yan.
5: Better institutions.
2: This guy.
5: Diba? Better leadership.
2: Yo, no? Si Sek lang talaga may background music eh. Pag nagsasalita eh. Grabe eh. I love it.
1: Kaya yung mga senador natin, pag nagagalit ang tinatawag ng senador, pero wala namang sinasabi pag may ginagawa yung kanyang...
2: Ano, if the shoe fits, kailangan.
1: Yeah, wala, wala rin. Wala.
4: If the shoe fits. Yung, ano, independence ng Senate, yung pinaglalaban. Independence.
1: Nalito ko.
4: Pero seka, comment daw, sabi ni Aswagyu, please ask Sir Llamas on his opinion on Winry daw.
2: Uy!
5: Ay! Maganda yun.
2: Yan.
5: Of course, sila bahala dyan. Pero maganda yung traction nun. Maganda yung mileage, diba?
2: Winry.
5: Na-humanize yung ating mga leaders.
1: Correct.
5: Na uncompromising.
2: Yes. Yan.
5: No? Na maganda.
2: Yes. Correct.
5: Decency, integrity, hope.
2: Yes.
5: Pero siyempre, kailangan may human dimension.
2: Correct.
5: Oh, yan yung strength ni Guido eh.
2: Yun.
5: Punong-puno ng
2: human
5: dimension.
2: Yun.
5: Habang yung ating mga leader na mga walang hiya ay inhuman.
2: Yan. Winry.
1: Gusto ko sana, meron din yung kabila eh. Si Marcos daw sa kasi Marcolete.
2: Ano ba yan?
1: Paleta.
5: Paleta.
4: Oh. Paleta.
2: Malita. Ako, may inayos na huli namin. Totally out of topic. Pero, nag-post tayo ng picture sa ating 4 alas page. Marami nagsabi, oy, ang bata pala ng asawa ni Alan Herman.
1: Oy.
2: Hindi ko po asawa yan. Anak ko po yun. Ang daming comment. Siguro, mga comment.
4: Huwag niya pagkamalan.
1: Baka sa Herman.
5: May framework ka na sinabi kanina, di ba?
1: Ano?
5: Half plus.
2: Divided by 2 plus 7. Universal framework sa edad.
5: Huwag naman nakakuha yung framework na yan.
1: Sige.
5: Napaka-arbitrary naman.
2: That is mandated.
1: Baka may open and door plug.
2: Basta divided by 2 plus 7.
4: Arnian framework.
5: Parang tumututol si Doc Guido dyan.
4: Tanong natin sa 11,000 live viewers natin.
2: Ilan taong ka na ba, Prof. Guido?
4: I'm 30.
2: Yeah. 30 years old ka, divided by 2 is 15.
4: Minus 7. 7 pa lang.
2: So ano yun?
4: Kala ko minus 7 eh.
2: Kung minus 7, talagang yun ang ano.
1: Huwag natin palabasin yung fake news na yung anak mo pinagkawasama. Ang asawa po ni Alan Herman ay si Maring Doris Herman. Look her up, guys.
5: The much better half.
2: Anak ko po yun. Dami nag-comment.
1: Kaya na.
2: Grabe, sunod-sunod. So pretty, the wife of Sir Alan. Hindi ko po wife yun.
4: Nakita kong comment, sabi, ang takat pala ni Alan Herman.
1: Yun.
4: Matakad talaga si Alan Herman, 6-footer.
5: Anong laban ni John Bicremulia?
4: Six-footer.
5: Kita mo yung dibdib. At yung utong.
4: Six-footer. At yung aloe.
2: 6 feet tall of twisted steel.
1: Ang takad ni Alan sa akin.
5: Mukhang gusto ko ulit hawakan. Ni Alan Peter.
4: Ay!
2: You know, 190 pounds of twisted steel and sex appeal, baby. Yeah. That's I.
8: Pamboxing era
5: yan. Nakailang views ba tayo last time?
2: Dami, dami.
8: 230 plus.
2: Thank you sa ating mga supporters.
5: Talagang paghipuan, dumadami.
1: Iba talaga si ang hatak ni Doc Guido David. Siyempre, hintayin niyo yung extra namin. Dahil mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos dalawang oras ng makabuluhang talakayan.
8: At sa bawat issue, may iba't ibang anggulo.
2: Sa bawat storya, may iba't ibang kwento. Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto.
5: Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko,

0: two.
1: Time to stew.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Wine
2: two.
0: Use papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
4: Kasinatian sa gugma. Ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: 93.1.
1: Si Chito, si Chito Miranda, nandito na si Kiko, si Francis Magalona, nandito na si Glock 9, wala siyang apelido, magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

0: Dili, yun ka kabuot, day. Maayo lang ang imong acting. Mauna ni! Vibes, the vibes, kasama sa
1: padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, tambay the vibes, Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, favorite music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
2: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: This is the newest,
3: the hottest
1: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.

0: CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Naunilang ina ni Rene Paterbonya, hindi tanggap ang paghingi ng paumanhin ni Ateneo Men's Basketball Team Head Coach Tab Baldwin. Muling nanawagan ng pananagutan sa insidente. Ilang lugar sa Mindanao patuloy na niyayanik ng malalakas na aftershocks matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Mga nagkakasakit sa mga apektadong komunidad, dumarami na dahil sa kawalan ng supply ng pagkain at malinis na tubig. Nasa 150 bahay nilamon ng apoy sa Western Bicutan, Taguig City. Helicopter tumulong na sa pag-apula sa sunog. Sa pool sa CCTV, lalaki natangayan ng motorsiklo ng riding in tandem sa Binangonan, Rizal.
3: Paano ka boboto kung hindi ka naman unang-una nag-participate dito sa impeachment trial?
2: Mga miyembro ng House Prosecution Panel tutol sa paglahok ni Senador Jinggoy Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Estrada ikiniit ang kanyang karapatang maging Senator Judge. At Coco Martin at cast ng Sigapo sinuyod ang Cebu City para makiparty sa mga kapamilya.
1: Kapamilya na tupok sa malaking sunog ang 150 bahay sa Western Bicutan sa Taguig City ngayong Sabado ng umaga. Nagbagsak ng tubig mula sa helicopter ang Philippine Air Force para apulahin ang apoy. Nagpapatrol, Dennis Dato.
4: Pumuputok ang mga kawad ng kuryente kasabay ng paglagablab ng malaking apoy na lumamon sa magkakadikit na bahay sa Sitio Ato Side sa Western Bicutan, Taguig City. Mabilis ang pagkalat ng sunog na sumiklab bandang alas 9:30 ng umaga. Kanya-kanyang salok ng tubig at bitbit ng timba ang mga nagbayanihang residente para may ibuhos sa mga bahay. Pero kahit anong bilis ng pagsisikap nila, wala silang laban sa bilis ng apoy. Responde na rin ang Philippine Air Force na nagsagawa ng heli bucket operations. Pabalik-balik ang helicopter para magbagsak ng tubig sa mga nasusunog na bahay. Paghupa ng sunog, bahagi na lamang ng kanyang naubong bahay ang nabalikan ni Noli. Pero pinagpapasalamat na lamang niya at ligtas silang buong pamilya.
5: Hindi namin alam kung paano kami magsimula. Lubog na nga kami sa utang, wala nang makain. Ito, nasunugan pa.
4: Nasa trabaho naman si Judy Ann nang matanggap ang tawag mula sa kanyang pinsan na nasusunog ang kanyang inuupahang bahay.
6: Wala na akong nabutan. Lahat ng savings ko naiwanan din sa bahay. Tapos documents naiwanan din. So parang ang hirap kumuha ulit eh. Para magsisimula ulit pero kakayanin ko.
4: Sa gitna naman ng trahedya, may nagawang magsamantala pa. Masama ang loob ni Cirilo na habang siya ay tumutulong sa pag-apula sa apoy, pinunterya na pala ng kawatan ang nalalabing gamit na naisalba nila.
7: Doon yung ATM, dalawang cellphone, at saka yung radon niya na isa. At saka yung binta ng karinderiyan namin na may 700 lang naman. Tinangay ang lagayan. Sana may balik nila kasi importante yun na nasunugan na nga kami. Yung pang ginawa sa amin.
4: Tinatayang 150 bahay ang nasunog at apektado nito ang nasa 180 pamilya. Hindi patukoy ang sanhi ng apoy. Naging malaking hamon sa mga bumbero ang pagresponde sa sunog dahil sa sikip ng daan.
8: Napakakipot po ng mga daanan. Wala po tayong supply ng tubig na malapit dito sa area. Yung mga hydrants ay malayo po sa location ng sunog.
4: Inihahanda na ng lokal na pamahalaan ng Taguig ang pansamantalang masisilungan ng mga nasunugan. Dennis Datu, ABS-CBN News.
1: Baril at tinangayan pa ng motorsiklo ang lalaking bumibili sa tindahan sa Binangonan Rizal nitong Biyernes. Sa kuha ng CCTV, huminto sa tapat ng tindahan ang riding in tandem. Sinakyan ng isa sa kanila ang nakaparadang motorsiklo ng biktima. Tinutukan pa ng baril ng mga suspect ang biktima na hindi na nakapalag nang tangayin nila ang kanyang motorsiklo. Patuloy ang imbestigasyon sa insidente. Samantala, sapol din sa CCTV ang pagnanakaw sa motorsiklo sa General Tino Nueva Ecija. Pinasok ng suspect ang bakura ng biktima at itinulak palabas ang motorsiklo. Tukoy na ng mga pulis ang suspect at inihahanda na ang kasong isasampa laban sa kanya.
2: Patay ang isang lola at anim na paang sugatan matapos mahulog sa batis ang sinasakyan nilang SUV sa Badok, Ilocos Norte nitong Biyernes. Sa imbestigasyon ng pulisya, galing Abra ang magkakaanak at patungong Cagayan. Pero ang masayang pagsasama ng pamilya humantong sa trahedya. Ito'y matapos mahulog at bumaligtad ang sinasakyan nilang SUV sa batis sa National Highway ng Barangay Santa Cruz. Inamin umano ng driver na nakaidlip siya, kaya hindi na malayang dumiretso na ang sasakyan sa gilid ng kalsada at humantong sa batis. Nagsagawa ng rescue operations ang Bureau of Fire Protection, MDRRMO at pulisya para maiahon ang mga sakay. Pero dineklarang patay ang senior citizen na babae dahil sa mga tinamong sugat sa katawan. Human error ang lumalabas na dahilan ng insidente. Nanindigan ang mga miyembro ng House Prosecution Team na hindi dapat payagang bumoto si Senator Jinggoy Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasalukuyang nakapiit ang senador dahil sa kasong plunder at graft, kaya dapat siyang ituring na suspendido, bagay na kanyang kinontra. Inilunsad naman ng iba-ibang civil society groups ang bantay impeachment sa Quezon City ngayong Sabado. Nagpapatrol, Alison Co.
9: Inilunsad ng iba-ibang civil society at church groups ang Bantay Impeachment, isang citizen-led initiative na layong masubaybayan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Joaquin Benaflor, convener ng Youth Rage Against Corruption, mahalagang bantayan ang paglilitis para malaman ng taong bayan ang kahalagahan nito.
10: Nausapin ng impeachment ay dikit talaga sa sikmura ng taong bayan. Bakit ba tayo nag-i-impeach ng official? Dahil sa korupsyon, di ba? Every peso na ginagamit sa korupsyon ay peso na dapat sana ay magagamit sa public services, magagamit sa livelihood programs ng taong bayan. Hindi naiintindihan ng taong bayan yung impeachment. Quest, tayo po ang magpapaintindi sa taong bayan.
9: Bahagi ng initiative ang pagsasagawa ng mga public forum, watch parties, mga protesta at prayer vigil para mas mapalawak ang kaalaman ng publiko. Kabilang sa mga dumalo sa paglulunsad ng bantay impeachment ang ilang miyembro ng House Prosecution Team. Naniniwala ang mga taga-usig ng Kamara na hindi dapat payagang bumoto si Senator Jinggoy Estrada na nakapiit dahil sa mga kasong plunder at graft.
3: Paano ka boboto kung hindi ka naman unang-una nag-participate dito sa impeachment trial? So paano parang isang huwes, paano po siya mag-render ng kanyang verdict, whether guilty or not, kung hindi naman niya nakita yung mga sinabi ng mga testigo?
11: Nasa plunder law na yan. Oo. Nasa anti-graft and corrupt practices law na yan. Mm-hmm. Na kapag may kaso, suspended din ang public official.
9: Sa pahayag ni Estrada nitong Biyernes, hindi pa nareresolba ang issue at hindi dapat pangunahan ang magiging desisyon ng Senado. Anya, mga nagsasabing tapos na ito ay binabalewala ang due process at hustisya. Sa Huwebes, June 18, magsisimula ang pre-trial conference kung saan ilalahad ang House Prosecution Panel at ang defense team ni Vice President Duterte ang mga ebidensya at testigong kanilang ihaharap sa paglilitis. Ayon kay House Prosecutor Representative Joel Chua, isang mabigat na pasya para sa depensa kung isasalang nila ang vice-presidente sa witness stand.
12: Once na siya po ay ginawa nilang testigo, she will be subjected to cross-examination. So pagka ano po siya, so magsasalita po siya, yun po yung kanyang mga direct examination, tapos kami naman po, iko-cross namin po siya.
9: Naniniwala din si Chua na sapat na ang isa sa mga apat na articles of impeachment para mapatunayan guilty ang bise at posibleng hindi na kailangang ilatag ang lahat ng apat na reklamo.
12: Depende po kasi kung sa tingin po namin after 2 or 3 articles, tingin namin matibay na yung aming ebidensya, hindi na po namin kailangan tapusin yung apat na articles.
9: Sakaling mapatutunayan guilty, maaalis sa pwesto at hindi na makakatakbo sa anumang halalan si Duterte. Samantala, iginiit ni Senator Rodante Marcoleta na habang hindi pa umano natutukoy ng Senado ang uupong presiding officer sa impeachment trial, dapat nang mamagitan ng Korte Suprema sa anumang amyenda sa impeachment rules.
13: Oh. Sino magpipresent sa kanila ngayon? Si Alan Cayetano o si Sherwin Gatchalian?
14: Mm-hmm.
13: Ito yung problema natin ngayon na kailangan talaga ay mamagitan talaga ang Korte Suprema.
14: Ayun.
13: Sa lalong madaling panahon.
9: Sa ganang kampo ng House Prosecutors, sino man ang magsilbing presiding officer, tiwala sila sa proseso ng pananagutan.
15: This is not a question of who is the presiding officer, who are the senator judges, who are the public and the private prosecutors, whether it is former SP Alan or acting SP Win or the one which you mentioned, Senator Cheese. We express our faith and confidence to accountability mechanism.
9: Sa Lunes, June 15, nakatakdang ipasa ng House Prosecution Team ang pre-trial brief sa Senado. Alison Ko, ABS-CBN News.
1: Maring binatikos ng August 21 Movement o ATOM ang pagkukumpara ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang sigalot sa Senado sa sakripisyo ni dating Senador Ninoy Aquino noong rehimeng Marcos. Sa kanyang Facebook Live Biyernes ng gabi, sinabi ni Cayetano na walang pagkakaiba ang paglaban ng mga bayani para sa kalayaan ng bansa sa laban ng kanilang grupo para sa kasarinlan ng Senado mula sa impluwensya ng Malacanang. Inminuwestra pa ni Cayetano ang laban sign na naging simbolo ng protesta noong panahon ng diktadura.
16: Wow. Gamitin ko talaga yung laban kasi we have to continue fighting. Laban lang po. It's worth the fight. We have to continue fighting.
1: Sagot ng ATOM, katawa-tawa, nakakainsulto at kahibangan ang sinabi ni Cayetano. Muling nanawagan ng grupo na magbitiw na ang senador na tinawag nilang kahihiyan, hindi lang sa Senado kundi sa buong mundo.
17: Sinolusyonan ng isang kumpanya ang problema sa basura, lalo na sa plastic sachets, para maging kapaki-pakinabang na mga bagay muli. Ang kanilang kwento sa May Puhunan, Kaya Mo!
18: Hi Miguel! Hello, welcome. So tuloy ka, dito tayo sa loob. Ito yung sample ng ating mga items no, na ginagawa galing sa mga flexible plastics tulad ng mga sachets, plastic bags, bubble wraps, shopping parcels. And then we upcycle them, turn them into panel boards para mapakita na may value pa yung mga ganitong klaseng plastic waste.
19: Bakit plastic sachets?
20: Halos lahat ng ginagamit natin ngayon may isang naka-sachet yung na format na already. So ganun kalala yung problema natin. That's why doon kami nag-focus. Hitting two birds with one stone. Pag-negosyo na tayo, kita na, nakakatulong pa tayo sa kalikasan. dito po natin ginagawa yung mga furniture sa atin, dito rin natin ginagawa yung mga items na minamanufacture natin using Restorebond.
14: Katulad ng ano, sir?
20: Katulad nito, ito po ang ating duyan.
14: Uy, astig! Pwede pang malakihan din.
20: Oo, pwede malakihan. We can customize naman yung mga sizes, designs, yung mga gano'n.
21: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo! Linggo, alas 3 ng hapon.
1: Susunod, ina ni Rene Baterbonia hindi tanggap ang paghingi ng tawad ni Ateneo coach Tab Baldwin. At ginagawang poso sa Palayan, apoy ang lumabas imbes na tubig. Alamin sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: TV Patrol sa DZMM.
22: For liver health, level up na. Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
23: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
24: May silimarin, may multivitamins pa.
25: Yan, ang Liver Aid Pro.
24: Tulong sa pangangalaga ng atay.
25: Liver up na tayo
24: with Liver Aid Pro.
26: Hindi sila nun napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, mabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
27: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
28: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
29: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat.

0: mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 6:30. Una sa balita, una sa public service.
2: TV Patrol sa DZMM!

0: Mia Meag ng malalakas na aftershock ang General Santos City bandang alas 10 ng umaga nitong Sabado. Kuha sa CCTV. Na nagpulasan palabas ng kanikanilang bahay ang mga residente dahil sa mga pagyanig. Hawak pa ng ilan ang kanilang mga anak at mayroon pang may bitbit ng sanggol. Ayon sa FEVOX, magnitude 5.3 ang narehistrong pinakamalakas na aftershock ngayong Sabado. At sa kanlurang bahagi ng Glan-Sarangani ang epicentro nito. Nasa intensity 4 naman ang epekto ng pagyanig sa Malapatan, Malungon, Maasim at Kiamba sa Sarangani Province. Patuloy na nararamdaman din sa ibang lugar ang aftershocks bunsod ng 7.8 magnitude na lindol noong June 8.
1: Mahigpit na binabantayan ngayon ng Armed Forces of the Philippines ang floating structure ng China sa Bajo de Masinloc matapos itong gumalaw o magbago ng posisyon. Ayon sa ilang eksperto, dito nagsisimula ang pagtatayo ng China ng mas malalaking istruktura o artificial island sa West Philippine Sea. Naniniwala naman si Defense Secretary Gibo Teodoro na may kaugnayan rin ang mga hakbang ng pamahalaan laban sa mga illegal na aktibidad ng ilang Chinong nasa Pilipinas sa sanctions na ipinataw ng China laban sa kanya at kanyang pamilya. Nagpapatrol, Alison Ko.
2: Nagpalit ng pwesto ang naunang namataang floating structure sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea.
3: Yung platform na ipinakita namin nung nakaraang Wednesday na namataan natin na nasa may kalagitnaan ng loob ng Bajo de Masinloc Shoal ay umangat na sa ibabaw, no? Meaning they are on the northernmost part of Bajo de Masinloc.
2: May 25, unang namataan sa satellite imagery ang nasabing istruktura. Natuklasan din ng Maritime Forces ng Pilipinas ang isang antenna structure sa paligid ng Bahura. Iginiit ng embahada

0: Pag sinabi nila yon, eh yun din ang sinabi nila bago nila kunin ang fiery cross reef at tayuan ng mga permanenteng struktura at ngayon ay malaking artificial island na.
1: Mahigpit na binabantayan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ang sitwasyon.
2: So we have learned our history kung kaano nag-ooperate ang Chinese Communist Party. We are keeping a very close eye on developments sa Baho de Masinloc. Yun ang salarangan ng DND and AFP.
3: We are still conducting continuous maritime domain awareness flight, monitoring, and also challenging the presence of these two Chinese research vessels na nasa loob din ng Baho de Masinloc.
1: Naniniwala naman si Defense Secretary Gilberto Chudor Jr. na posibleng may kinalaman ang mga pag-aresto ng Pilipinas sa ilang Chino dahil sa mga ilegal na aktibidad sa Chinese sanctions laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Banned sa Chinese mainland, Hong Kong at Macau si Chudoro at kanyang pamilya at bawal din makipagtransaksyon sa kanila ang mga individual at grupong Chino. Suportado ng militar ang defense chief. Naniniwala ang AFP na ang pagpataw ng Chinese sanctions ay pagtatangkang pahinain ang soberanya at interes ng Pilipinas. Alison Ko, ABS-CBN News.
4: Kapamilya, tuwing sasapit ang araw ng kalayaan, hindi lamang isang pirasong tela ang itinataas at hindi lamang isang simpleng hinig ang ating inaawit. Pinubuhay ng ating batawan at ng bawat nota ng lupang hinirang ang dugo ng mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa tinatamasa ngayong kalayaan at kasarinlan. Kasabay nito, isang buwang ipinagdiriwang ang National Flag Days mula Mayo hanggang Hunyo. Bukod sa paggalang sa bandila, alam nyo ba mga kapamilya, ang mga itinatakda at ipinagbabawal ng batas kaugnay ng ating bandila at pambansang awit. Yan ang pag-usapan natin sa Alamin ang Batas. Tuwing May 28 hanggang June 12, ipinagdiriwang ang National Flag Days. Kaya iwinawagayway ang bandila o watawat ng Pilipinas sa mga kalsada, gusali at maging sa ilang bahay. Noong June 8, nang yanigin na magnitude 7.8 na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao, karamihan ng mga paaralan ay nagsasagawa ng flag raising ceremony. Sabi ng ilan, ang bandila ang nagligtas sa mga estudyante at guro.
5: It should not touch anything.
4: Ayon kay researcher Rainer Policarpio ng National Historical Commission of the Philippines, ang bandila ang nagsisilbing sagisag o simbolo ng mga Pilipino, kaya nararapat itong pahalagahan. May batas at mga panuntunan para rito, ang Flag and Heraldic Code of the Philippines o Republic Act No. 8491.
6: Sa panahon ngayon, may mga magkakaiba tayo ng pananaw, pagdating sa relihiyon, sa politika, sa mga usaping panlipunan. Ngunit, hindi nawawala, syempre, yung common denominator natin is yung pagka-Pilipino natin. At yun yung sinasagisag ng watawat ng Pilipinas.
4: Nakasaad sa probisyon ng batas na kapag iwinawagayway ang bandila sa flagpole, nasa taas dapat ang asul na bahagi ng watawat sa panahon ng kapayapaan. At pula naman ang nasa itaas kapag panahon ng gyera. Kapag nakabiti namang patayo, nasa kaliwa ang asul kapag peacetime at pula naman kung may digmaan. Kailangan din itayo ang flagpole sa prominenteng lugar at mas mataas sa mga gusali. Mahigpit din ipinagbabawal ang pagsira tulad ng paggupit sa bandila. Bawal din itong gamiting pandekorasyon at mantel. At bawal na bawal ding isuot ang mismong bandila bilang costume, pero pwede itong magsilbing inspirasyon sa disenyo.
6: Bawal mong gawin yung flag mismo is bahagi ng costume mo, or gawin mo siyang tapis, gawin mo siyang kapa, or itahi mo siya sa damit mo. But using the colors of the flag or a flag-inspired design na deliberately babaguhin mo as to remind you of the flag but not to specifically look like it, allowed po natin yun.
4: May provision din sa tamang pagkanta ng lupang hinirang na pambansang awit ng bansa. Dapat naayon ito sa areglo at komposisyon ni Julian Felipe, kasama na ang tamang tempo o bilis.
6: So, the way for you to determine kung mabilis ka ba or pasok ka ba dun sa kanyang cadence o kanyang tempo is kung gaano mo siya katagal kakantahin. It's 1 minute. 1 minuto sarado. You can give or take a few seconds of course, pero 1 minuto

0: sarado.
1: May desisyon din ng Korte Suprema noong 1993 sa Ebralinag versus Superintendent of Schools of Cebu na pinapayagan ang mga miyembro ng Jehovah's Witnesses na huwag sumaludo sa bandila base sa kanilang paniniwala na ito ay pagsamba.
0: Basta as long as ipakita mo yung iyong pagrespeto, yung pagtayo is required. Pero again, subject po to the circumstances because the law cannot compel someone who is technically unable to do so. So halimbawa po PWDs or may sakit, kung hindi naman talaga sila makakatayo, okay lamang po.
1: Sa ilalim ng batas, may parusa ang mga paglabag mula censure o pagsasabihan hanggang sa pagmumulta na abot sa 20,000 pesos at isang taong pagkakakulong. Ilang mga Pilipino mas makabubuting ang taos-pusong paggalang sa mga simbolo ng bansa ang mananaig at hindi ang takot na makulong o pagmultahin. Pero sa huli, mahalaga pa rin talagang alam natin ang mga ipinagbabawal na gawin sa bandila at pambansang awit. Kaya, ugaliing alamin ang batas.
2: Pinasaya ng Aces of P-Pop BGYO ang libo-libong fans na dumalo sa Naliyagan Festival sa Agusan del Sur. Nag-perform ang grupo ng mga fan favorites at mga bagong kanta sa kanilang latest EP na On Demand. Highlight din ng kanilang performance ang pagharana sa ilang piling audience. Ikinatuwa ng mga nanood ang performance ng BGYO ng kanilang cover sa mga kantang Tala at Kilometro. Kasunod ng opening ng Palarong Pambansa 2026, ito na ang ikalawang beses na nagtanghal ang BGYO sa Agusan del Sur sa pagtaya ng provincial government ng Agusan. Higit 33,000 ang nakisaya sa Naliyagan Festival. Namang Grand Champion ng Season 10 ng tawag ng tanghalan sa It's Showtime, si Yanny Basikal ng Central Luzon. Pinabilib ni Basikal ang mga hurado at mga manonood sa kanyang performance ng Smoky Mountain Medley na Mama sa Made in London, Better World at Paraiso, kung saan nakuha niya ang final judges score na 97.4%. Sumunod sa kanya ang pambato ng Region 12 na si Charlie Palalisan at Janelle Silvestre ng Region 1. Bukod sa trophy, mag-uwi si Basikal ng tumataginting na 1,000,000 piso. Magkakaroon din siya ng management contract mula sa ABS-CBN at recording contract mula sa Star Music. Congratulations! Samantala, attention naman sa madlang people. May ongoing auditions po para sa Miss Q&A. Bukas ito sa 18 years old and above, basta't palaban sa sagutan, talakan at rampahan. Bisitahin ang Facebook page ng It's Showtime para sa iba pang detalye.
1: Presyo ng pagpapakabit ng rooftop solar, hiniling na maging abot kaya. Libo-libong runners binaybayang EDSA para sa Manila Marathon sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
3: TV Patrol sa DZMM.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa maayos na liver function,
7: Liveraid Pro.
6: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
8: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines. TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat. sabayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak. Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ay Chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: TV Patrol sa DZMM.
2: Ilang araw mula nang yumanig ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, maraming barangay pa rin sa Glang Sarangani ang hindi pa napapaabutan ng tulong ng gobyerno. May mga naiulat ding nagkakasakit na dahil sa maruming tubig. Live mula Glan, nagpapatrol si Francis Orso. Yes, napuntahan na ba ng lokal na pamahalaan ang naturang barangay at ano pa ang ibang pangangailangan nila?
6: Zen, malinis na mainom na tubig ang isa sa mga kailangan ng mga residente sa Barangay Katluad dito sa Glan, Sarangani, dahil nga ang iniinom nilang tubig ay nakontamina matapos ang lindol noong Lunes. Nakausap natin yung ilan sa mga residente doon na sinabi nilang hindi pa rin nakakarating ang tulong medikal mula sa lokal na pamahalaan ng Glan. Pero ang isa at higit pa sa mga pangangailangan ng mga residente sa naturang barangay ay rescue at retrieval. May nakausap kasi tayong isang pamilya na ayon sa kanila, dalawa sa kanilang kaanak ang hindi pa rin nare-recover ang katawan matapos matabunan sa landslide. Tuliro at hindi pa rin nakakausap ng maayos ang lalaking ito matapos malibing ng buhay ang kanyang asawa at 13 anyos na kapatid nito sa pagguho ng lupa noong Lunes dahil sa lindol. Pati ang ina ng kanyang misis, labis ang pighati. 6 na araw na ang nakalilipas, hindi pa rin nare-recover ang kanilang katawan sa bahagi ng purok at bing na natabunan ng lupa.
7: Ngayon na magtabang sir kay Kuan, ngayon na motivasyon nga bisod mi. Ngayon magtabang nga kung siya makatabang sa mga.
9: Nagpasalamat ma'am po mi nga natabangan mi sa manang ginagmay ang ayuda. Pero miss, ang amuntang gipangayo unta sa Ginoo nga kanang makitaan unta sir kung naamang galing ikatabang unta sa gobyerno. Pero kung wala, wa man po may mahimo sir kay dili man mi dato pobre man mi. So amo na lang ihatag si Ginoo kung unsa man galing.
6: Ayon sa opisyal ng Purok Makopa, nakatabing purok ng Katbing, posibleng hindi lang ang magkapatid ang nalibing sa guho. Bukod sa pinangangambahang mga residenteng na ilibing ng buhay, problema rin ng Barangay Kaltuad ang kontaminadong tubig. Dose-dose ng mga kabataan at mga residente ang nagkakasakit na ngayon dahil sa pilitan nilang iniinom ang maruming tubig, bunsod na kakulangan sa mga may inom na supply ng tubig, pati na rin ang pagkain. Ito rin ang kinumpirma ng lokal na pamahalaan ng GLAN.
10: May isang barangay lang ako nga mayroong diarrhea. One barangay undi, pero pinapuntahan ko na ng mga nurses natin, doctors, may dala sila mga IV, may dala mga gamot.
11: So, barangay po yan?
10: Barangay Kaltuan po.
11: Kaltuan? Diarrhea?
10: Oo.
11: Maraming mga residents.
10: Because siguro sa tubig.
6: Dahil wala pang maayos na kalsada, habal-habal lang ang ginagamit para marating ang purok makopa ng barangay Kaltuad. Emosyonal na ikinuwento ni Angelie ang sakit sa tiyan na nararamdaman. Anya, nang lumindol noong Lunes, hindi niya namalayang marumi na ang nainom na tubig. Hanggang ngayon, hindi siya makalakad sa tindi ng sakit ng tiyan. Ganito rin ang karanasan ng pamilya ni Hermine Hildo. Ayon kay Mayor Yap, may pumunta ng mga doktor at nurse sa lugar, pero sinabi ng mga residente at opisyal ng barangay na wala pang nagawi sa kanilang lugar.
12: Murag dili pa kayo, dili jud ko okay sir. Lisod kayo akong kinabuhi karon. Unya mag-adto ko sa ospital, wala man koy kwarta, wala koy mahimo, kay wala koy ipalit og tambal. Unya naglibang-libang ko sir, kanang murag lapok akong ilibang kay nakainom man ko og lapok.
13: Yung topic po, ininom po na po, pero medyo po yung parang kalawang po yung lasa niya po. So pag hindi namin inumin po, wala talaga, wala kami tubig.
6: Ayon sa GLAN LGU, pahirapan pa rin mapasok ang ibang barangay dahil sa ilang serye ng landslide. Sa kabuuan, tinatayang 23,000 families o higit 106,000 individual sa GLAN Sarangani ang apektado ng lindol. Hindi inaalis ng LGU ang posibilidad na tataas pa ang bilang na ito. Nangako naman ang Department of Social Welfare and Development na hindi bibitaw hanggang makabangon muli ang mga pamilyang apektado ng lindol. Gen, ayon sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense, umakyat na sa 61 ang nasawi dito sa Kalakhang, Mindanao dahil nga sa nangyaring lindol noong Lunes, habang nasa 33 naman ang nawawala o pinaghahanap pa ng mga otoridad. Gen.
2: So, Francis, kasi kahapon sa mga video natin mula dyan, yung mga residente na mismo yung nage-effort na umalis dun sa kanilang lugar by foot. So, ang tanong ko lang is, may plano ba na pumunta doon yung mga retrieval operation groups, yung mga tutulong by foot para rin maabot yung mga isolated barangay?
6: Alam mo, Zen, nakausap natin ang LGU ng GLAN dito sa Sarangani at sinabi nilang ang aminado silang nahihirapan talagang may abot o makaabot doon sa mga lugar na isolated at talagang tinamaan din nitong lindol. At hanggang ngayon nga, hirap silang dalhin yung mga heavy equipment na makatutulong nga rin sana para mag-recover ng mga katawan o labi ng mga residente ngang natabunan sa landslide. Pero wala pa silang sinasabi kung sasadyain ba nila yon at maglalakad na lang para pumunta doon o gagamit sila ng iba pang paraan tulad na rin halimbawa ng paggamit ng chopper para makapunta yung mga rescuers. Pero hanggang ngayon wala pang malinaw kung paano makakarating yung LGU doon sa mga malalayong lugar na meron pang pinaniniwala ang natabunan sa landslide.
2: And more importantly, Francis, kumbaga yung supplies, yung pangangailangan ng mga tao doon dahil hindi natin sure, di ba? Dahil ilang araw na yung lumipas kung kakayanin pa nila na magtagal bago sila makatanggap ng ayuda o tulong o pagkain.
6: Tama ka, Zen, kasi marami pa nga mga residente ang sinasabi nilang hindi pa rin sila nakakatanggap ng ayuda tulad ng pagkain, ng inuming tubig. Kaya nga itong napuntahan natin sa Barangay Kaltuad, napipilitan silang inumin yung maruming tubig at nagkakasakit na sila kasi nga wala silang malinis na tubig doon. Pero sinabi naman ng LGU na sisikapin nilang mapuntahan iyon, makapagpaabot ng tulong tulad na nga ng pagkain at tubig para nga yung mga residente ay matulungan nila sa gitna nitong nangyayaring krisis dito doon sa Sarangani.
2: Okay. Patuloy kayo mag-ingat at maraming salamat, Francis Orso.
1: Ikinagulat ng mga residente ng Barangay Fundasyon Dueñas Iloilo na imbes na tubig, apoy ang lumalabas sa ginagawang poso sa lugar. Ayon sa uploader ng video, gagamitin sana ang poso sa pagpapatubig sa palayan. Laking gulat nila nang sumiklab ang apoy ng magsindi ng sigarilyo ang isa sa mga trabahador. May kasama pa umanong bula ang tubig na lumalabas. Paliwanag ng Environmental Management Bureau ng Region 6, posibleng may deposito ng methane gas sa hukay kaya nagliyab ito.
2: Nanawagan ang ilang grupong ibaba ang presyo ng rooftop solar. Anila, hindi dapat ito pang mayaman lamang, kundi para sa lahat ng Pilipino. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
14: Isang malaking banner ang iniladlad sa Quezon Memorial Circle para sa paglunsad ng Sayang ang Araw, Gawing Mura ang Solar Campaign. Isinusulong ng kampanyang maibaba ang presyo ng roof panels na ikinakabit sa bubong ng bahay, lalo na't mataas ang presyo ng kuryente at petrolyo. Ayon sa civil society groups, mahalaga ang rooftop solar at hindi lang ito dapat pang mayaman lang.
15: Paano po natin pabababain ang presyo ng rooftop solar? Kabilang po dito ang pagrepaso sa buwis na dagdag ng halaga o ang tinatawag nating VAT.
14: Hiling rin nila na magkaroon ng loan program ang mga bangko na mababa ang interest para sa mga magpapakabit ng solar power system.
16: Napakahirap pong kumuha ng financing para po sa rooftop solar. So maganda po sana na magkaroon pa tayo ng mga programa, ng mga subsidiya, mabawasan po ang mga taxes.
14: Pag maraming bahay anila ang makabitan ng rooftop solar, bababa ang gasto sa kuryente kalaunan at hindi na masyadong dedepende o aasa ang Pilipinas sa ibang bansa para sa krudo at coal.
17: Kapag lahat po ng viable roof spaces sa Quezon City ay solarized, maaari pong ma-harness ng Quezon City ang 3 times more than yung actual energy demand po natin.
14: Nais rin ang mga grupong magkaroon ng maayos na training para sa mga installers para masigurong ligtas ang mga ikakabit na device sa bahay. Naglunsad rin sila ng online petition para kumbinsihin ang mga mambabatas at pribadong sektor na magtulungan para bumaba ang presyo ng solar panel dahil sa huli, buong bansa rin anila ang makikinabang dito. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
1: Kapamilya, alam nyo bang hindi lamang sa Egypt merong mga mummy? Abay, meron din dito sa atin sa Pilipinas. Yan po ang tatalakayin sa pinakabagong digital show ng ABS-CBN News, ang Philippines' Strangest Mysteries. Kasama ang ating mga news reporters na sina Rafael Bosano, Andrea Tagines, Izzy Lee at Harleen Delgado. Panoorin ang kabuuan ng Secrets of the Fire Mummies na ikukwento sa atin ni Izzy Lee sa Philippine Strangest Mysteries. Streaming na po yan sa ABS-CBN News YouTube channel. At abangan sa darating na Martes 8 p.m. kung ano namang bagong misteryo ang tatanakayin sa Philippines Strangest Mysteries.
2: Coco Martin at si Gabo Cass, mainit na sinalubong ng mga Cebuano. Motorcade naging instant street party sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
3: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
18: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
20: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM

0: masayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
3: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
1: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
4: Hello, attorney!
1: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Kulang ng nalunod na player na si Rene Paterbonia ang paghingi ng tawad ng head coach ng Ateneo de Manila University men's basketball team na si Tab Baldwin. Laking panghihinayang naman ng mga nakikiramay sa maagang pagkawala ni Paterbonia na isang mahusay na atleta at mabuting anak. At live mula sa Davao City, nagpapatrol si Hernel Tocmo. Hernel, kamusta nung latest dyan?
1: Adrian, patunay ang dami naman nakikiramay na fans at kababayan sa matinding pagdadalamhati na dulot ng agarang pagkamatay ng batang basketbolistang si Rene Paterbonia. Ang mga kasama niyang manlalaro ay labis pa rin ang pagkabigla sa nangyari. Kahit malakas ang ulan, hindi napigilan ang pagbuhos ng mga nakikiramay sa pumanaw na basketball player ng Ateneo de Manila University na si Rene Paterbonia. Bagamat bawal kumuha ng litrato sa loob ng chapel, nagkasya na lang ang fans sa pagpapicture sa display ng mga jersey ni Paterbonia, kabilang dito ang jersey sana niya ng Ateneo de Manila. Sabik ding makita ng kanyang kasamahan sa Davao Eagles si Paterbonia, gaya ng volleyball player na si Harmonica Sanchez na nakasama pa niya sa palarong pambansa sa Agusan del Sur.
2: Parang gusto kong umiyak kasi naawa talaga ako and hindi talaga ako makapaniwala ng ganun nangyari sa kanya. And ngayon sobrang excited ko nga makikita siya kasi na-miss na namin siya.
1: Dumalaw naman kagabi si Vice President Sara Duterte at aktor na si Gerald Anderson. Ilang araw matapos ang trahedya sa Aurora, nagsalita na rin si Ateneo de Manila Men's Basketball Team Head Coach Tab Baldwin. Sinabi niyang nabigo siya bilang isang leader, coach at kaibigan dahil sa pagkamatay ni Paterbonia at Nigerian teammate nitong si Divine Adili. Humingi ito ng tawad mula sa mga magulang at pamilya ng dalawang atleta.
3: As a coach, I lost my boys too. Never again would I be able to help them develop into the basketball player they wanted to be, to help them grow into the young man that they promised that they could be. But that's insignificant compared to what your families are experiencing. As a coach, we are entrusted with the growth of our basketball players, the development of these young men into future professionals. But mostly, as a coach, I'm entrusted by you, the parents and the families, with first and foremost their well-being. And in this, I feel I failed.
1: Sa Facebook post ng ina ni Rene na si Roveline Paterbonia, hindi niya matatanggap ang paghingi ng tawad. Ang tanging gusto niya, mailantad ang tunay na nangyari kaya't humantong sa trahedya. At kahit sabihin pang aksidente lang anya ang nangyari, dismayado siya na hindi agad siya sinabihan at binigyan ng kumpirmasyon. At nag-anunsyo na agad umano ang pamunuan ng Ateneo de Manila sa social media na patay na si Rene. Umaasa naman ang dating coach ni Paterbonia na si Jess Evangelio na mabibigyan na ng kasagutan ang kanilang mga tanong kung sino ang dapat managot para mapanatag ang kanilang loob. Tinuturing nilang bayani si Rene na isang halimbawa sa husay, pagmamahal sa pamilya at kababaang loob.
4: Sobrang nakakataba din sa puso kasi sobrang daming nagsusupport kay Rene. Sobrang daming nag-a-idol sa kanya and yun, parang sobrang influential niya na tao kasi yun nga, hindi lang naman kasi siya magaling sa basketball, mabuting tao din siya.
1: Samantala, nagluluksa rin ang mga kaibigan at kasamahan ni Divine Adili. Ayon sa kanyang dating coach sa New Era University na si Den Velez, Marso nang huling makita niya si Adili nang bisitahin sa training nito sa Blue Eagles sa Morong Rizal. Pinag-usapan pa raw nila ang injury nito at kahandaan sa paglalaro sa paparating na season. Para kay Velez, anak na ang turing niya kay Adili na pinuri niya sa kabutihan ng puso na puno ng pagmamahal.
0: Samantala, sa panayam natin kanina kay Attorney Israelito Torreon, ang legal counsel ng pamilya Butterbonya ay sinabi niyang biniberipika nila ang video na inupload sa social media ng nagpakilalang asawa ni Coach Taba Baldwin, at nagpadala naman sila ng letter of intent sa Department of Justice kaugnay sa Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Baldwin para hindi ito makalabas ng bansa. Adrian?
5: Salamat, Hernel Tokmo.
6: Iniutos ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang pagsailalim kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa panibagong medical examination bago ang kanyang paglilitis. Sa inilabas na desisyon ng korte nitong Biyernes, pinayagan ito ang hiling ng depensa na muling masuri si Duterte dahil lumala umano ang kanyang kondisyon at hindi niya kayang sumalang sa trial proper sa November 30. Ayon sa Trial Chamber 3, bahagi ng patas na paglilitis na nasusunod ang proseso ng pagdinig at nauunawaan ng akusado ang ebidensya at testimonyang inihahain sa korte. Pero nilinaw ng trial chamber na hindi kailangang nasa 100% ang mental na kapasidad ng isang akusado. Muli namang binuhay ng korte ang naunang medical panel na sumuri sa dating pangulo noong pre-trial phase. Samantala, pinayagan din ng ICC ang pagdagdag sa hindi pinangalan ng individual sa listahan ng non-privileged contacts ni Duterte. Hindi naman ito kinontra ng prosecution basta't patuloy na susunod ang dating pangulo sa mga patakaran pagdating sa komunikasyon. Bumiyahe ng Cebu City ang buong puwersa ng seryeng Sigabo sa pangunguna ng hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco Martin, Julia Montes at iba pang cast. At live, nagpapatrol si MJ Felipe. MJ, nasa na kayo? Tapos na ba ang motorcade ng Sigabo?
7: Alam mo, Zen, una sa lahat, thank God at hindi umulan. Maganda ang panahon dito sa Cebu, pero napakainit. At sing-init ng naging pagtanggap at pagsalubong ng ating mga kapamilya at kababayan dito sa

0: natapos nang halos mag-aalas sa isla yung pag-iikot namin dito sa lungsod. Alam mo, grabe yung dami ng taong lumabas at sumalubong kay Coco, kay Julia at sa buong tropa ng Sigabo sa mga kalye dito sa Cebu. At pinapakita natin ngayon yung dami ng tao sa mga kalye. No? Talagang nagmistula siyang street party. Talon, sigawan, hiyawan, lahat. Cheering and kumakaway kay Coco, kay Julia sa buong cast. Talagang, alam mo, sa totoo lang ha, yung mga videos will not give justice doon sa energy at saya kanina dito sa Cebu. At patunay lang to, no, nung pagkasabik ng lahat ng ating mga pamilya sa pagbabalik ni Coco sa primetime. At Zen, hindi ko na patatagalin pa, kasama natin ngayon dito sa pagkatapos ng Morbid sa TV Patrol. Siyempre, ang hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin with prime actress Julia Montes. Hello!
1: Hello, everything po.
0: Fresh,
1: sa sobrang init na pagtanggap ng mga Cebuano.
0: Grabe talaga. Una, yun siguro una kong tanong sa inyo, no? Alam kong nagpupunta na kayo sa iba't ibang lugar, Coco. Ano yung pakiramdam? Nakita yung buhos at dumog ng tao kanina.
2: Siyempre, umaapaw para sa aming mga puso yung naramdaman namin kanina personally. Kung gano'n sila kasaya, kung gano'n sila kasabik sa amin. At ito naman yung pamamaraan namin bilang pasasalamat sa suportang ibinibigay na sa lahat ng mga show ng ABS-CBN.
0: Ang tanong ko kanina sa inyo, doon sa float natin, di ba kayo napapagod?
1: Ayun nga, yung tanong ng lahat. Hindi, sabi po namin, every time kasi nakikita natin yung mga kapwa natin kapamilang, ganun kainit yung pagtanggap sa atin, hindi ka talaga mapapagod eh, di ba ko? Doon ka na-inspire.
2: Actually, katulad kanina, talaga wala pa kami tulog hanggang ngayon. Dahil na-late na kami na, siguro I think mga 2 a.m. na kami napakap. Tapos 4 a.m. nasa airport na tayo. And then after that, diretso. Tapos konting nap lang dito. And then yun, nag-motorcade na tayo. Pero sabi ko nga, pag nakita mo na yung mga tao, yung energy mo eh, hindi mo pipigilan kasi binibigay mo kung ano yung deserve nila.
0: Tama.
2: Kasi yung bilang pasasalamat yung ilang taong pagmamahal, ano man ang pinagdaanan ng ABS-CBN, nandiyan pa rin sila. At ito yung pagkakataon para makapagpasalamat tayo sa kanila at naparamdam natin kung gaano natin sila kamahal.
0: Kaya ba ko sa inyong dalawa? Kasi mainit na nga yung panahon, kumakanta pa at sumasayaw pa kayong dalawa doon.
1: Ayun ang bawi ni Coco sa lahat mga sumusuporta talaga.
0: And on that note, please invite everybody dahil malapit na ang Sigabo.
2: Alam niyo po, 9 days to go. Malapit na po sa June 22, Sigabo. Sana po magkita-kita tayo sa lahat ng inyong mga tahanan at sabay-sabay po tayong manood. 8 p.m. po yan.
0: Alright, Julia?
1: Ako gusto kong sabihin, Coco Martin, Sigabo, abangan niyo po. June 22 na po yan.
0: Maraming salamat, Coco and Julia. At yan ang latest mula dito sa Cebu. Balik sa inyo dyan sa studio.
3: Salamat sa Coco Jules at sa'yo syempre, MJ Felipe.
4: At yan po mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayanin.
3: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.

0: ni.
1: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1.

0: is DJ Josue.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Kabay!
4: Kabay!
5: Kung in love ka, kabibes ka.
6: Vibes, kabibes, kasama sa
0: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
7: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni.
1: Mauna ni.
0: Sabado, Sunset, 5 Mix, DJs. On the mix is DJ Josue.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Tiri lang sa inyong favorite music radio.

nawa karon naka-tune in dai karon sa 93.1 FM Radio Cebu. Mga bi sa akong amigo dai nga naglantaw dai sa akong live dai. Si DJ Christian dai gatan-aw karon. Mga bi og ni kuan DJ Lance Skyler nga naminaw sad mayong pagpaminaw dra. Sa ako pong amigo dai si Albert Estrinoldo nga nagtan-aw sa atong live. Shout out dai ni Master mga bi. Og mga ka-vibes mo break sa amiya sa kon manginabuhi sa amiya. So balik rami ini guman ani mga pahinumdom kadyo tra kayo mubo ra kayo.

0: Padayon ang good vibes this weekend. This weekend. Favorite music rewind. Rewind. Sunday rock ballads. Rock ballads. Domingo disco rally. Disco rally. Remember when. Remember when. Good vibes overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni.
1: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni!
1: Mauna ni!
0: Sabado, Sunset, 5Mix DJs, Pitikerong DJ on the mix.

sa mga taga-carbon diay nga naminaw karon mayong mayong pagpaminaw diya. Sabado sad-sad karon mga ka-vibes, so bunal ta ninyo. Piti Kirong DJ, let's go.

tawagin nga anak ko, na anak ko, ha? Pag medyo basa gihapon, nga, ba. Kumusta to mga kabayos na nakaroon? Kato mga gipaningot, nabasa sa ilang sing

sa kahanginan. Ang asa po ano, pero it's right. O, kaya pag hindi tingog mga kapas, kaya pag ito na abot, yan, pag abot pag na ako, imbis ready na kumutingog, na pag ikakulian, gisungog siguro ko ni Junjun. mayang gabi mga kapas, it's a rainy, cold Saturday evening. Kaya nabito ko ba sa tinguan mga ka-vibes ang maswertian na ragyudani na malipayo na ragyudani. Kung hindi na si Patikerong DJ si Tio Virgilio na ganyan tawon. Oh mga ka-vibes ha, I'm here. Ha? We're down to the last 12 minutes of our program. Again, may kukpasaylo sa ito mga ka-vibes na nag-atang sa ito ang live. Medyo nawala ganyan tawon mga ka-vibes. No, tungon kay ni Atenta, ni Tanaw Tagus na ka-musical play. O niya kayo sa wadam ha mga ka-vibes, dugay siya na human, wala ko siya na human actually. Padun ako mula ka, padun ako magawas agoy, ang gisugat sa ako ah, dili kasaba, dili masipang pakpak, kung dili kusog kaayo nga ulan. Mauna for sure, dagan kayo makarelate na ako katong mga natanggong yeah, sa ilanga. Tagsatagsa ka mga panimalay, naantay planong mulakaw, pero wala na dayon, kahit tungod kusog kaayo ang ulan, sa noon na bisbisan. Ay, mayang gabi sa itong mga ka-vibes na nakaroon, nga nagpaabot sila sweldo, abin nilag madawat nila, karong abirnes niya, agap, pagkabirnes niya kay, usama man itong holiday man, usama man na naturoon. Oh, ang oba naglong weekend pero naglong po nag ilahanga naon kay wa may kwarta parihan Ate Bay kaluoy. Oh, sa itong mga boss nga namin na karoon, hala sayaw hangto.

Oy, mayong-mayong gabi sa itong mga ka-vibes karon. Nga bisan pa manugtugnaw kayo ang panahon, imbis na ay kagakos, ang ilaha karon kay musayaw na lang, isayaw ang kasakit. Hoy, Ate Bey, sungugan kayo ka ba? O ana gid ang mga ka-vibes? Basta bitaw nga, kita ang makapabor, kita gid ang magsungog-sungog yon. Ay, natatari sa itong text line. Good PM, DJ. Mag-greet lang ko sa akong mga anak dito sa Tomas Upos, Leve Erica, ni Gino. Musta mo nak? Salamat sa pagbasa, DJ. Si Magno Bornea Deni, diri sa Magikay Elementary, Mandawi City.

Oras, mga ka-vibes! Alas 8.54 na gyud sa kagabhion. Wala tayong igong oras para sa itong programang Sabado Sad-Sad. O gabisan pa man, mga ka-vibes, daghan kayong salamat sa mga padayon nga nagsuporta no sa itong mga programa, sa mga pala nagsunod sa mga programa sa 93.1 FM Radio Cebu. For sure, dahang kayong nalingaw, dahang kayo ang mga nakakiay-kiay, nakakipaningot, mga naahat o pazumba. Dira karong gabi una, ilabi na sa itong programang Sabado Sad-Sad. Dahang kayong salamat, of course, DJ Joshua. Wag ito, may nag-abot sa ako ang kuhan. Ako ang pambansang gunner ng 93.1. Ambot, og asa na siya pa doon, nagdali. Manamura ka magtagay naman po siguro to, ay. Mga ka-vibes, again, hanaking salamat sa itong mga ka-vibes na naminaw sa mga niapil og sayo, mga nagpasingot ra. Bisa pa magkusog kayo, ang ulan kagaling nagbundak yun siya, oy! Huwag ko siya nagpapagong, nagpatuyang siya maayo, oy! Kaba mo mga ka-vibes, abot ako diri, ano siya ko? Sure ko si DJ, petikerong DJ, klaro kayo na basag ulan, ano man, nagtiniil! Basta, adyo kayo na sa mga nagtiniil, mag-yos, DJ Kim, at otro pod!

0: ma-reach out kung ganaan sila i-booking ka? Tinarong nga booking ha. So go ahead.
1: Ah,
0: sige, go na. Sa mga na. Kita,

0: lang.
1: O, yung mga Britis, wala na. Mauna to. Mauna tanim mo kanina. Ah, mau ka. Wala mga ka-vibe. O, sige, sige, sige. Go ahead.
0: Si Kuan dahi, si Ilar dahi. Nga nasa bantayan dron. Nga Kuan. Ako ang ka-susyo dahi sa akong business.
1: Ay, sana wala yung mga pa-business partner.
0: Sa akong partner dahi, san? Si Kuan.
1: Wala mo ba na kay Ulan?
0: Ha?
1: Wala mo ba na?

Sige daw, salamat. Uy, mga ka-vibes kaniha. Wala ni Gemma wa Gemma. Wala ni ati kita ko sa katugimo ni mga business card ba to? Grabe ka rin dat, mga ka-vibes, ang art and everything, ang design. So, at moto siya, if ganahan mo mo reach out niya, pitikerong DJ. Grabe kayo, no? Di nila siya spinner. Naabay ko pa, business. So, oy, sana all! Muraga, ubay-ubay na ni Murag Dako. Laum-laum na naiyang bulsa. Basta pwede na magpautang. Nagay salamat and of course, gusto po na ako pasalamatan. Wa na ilain pa ang ato ang ating bantay. No, mo ni siya ko nga sa call center pa muna ato ang RTA tigbantay ni security guard ni siya. Oo, palong pagkita din. Jubi, asa na ka? What's a good thing? Okay, ulan ka, ayo ba? Nagay salamat, engineer Virgilio Villanueva. Kani siya, no? Always ganyan mga ka-vibes. Grabe, masaligan ka, ayun ni. Oo, ang edad ani, nagkataas. Pero ang pagka masaligo na ni nagkadakwa. Thank you so much Tio sa pagtabang na ako nga ato ni nga mahuman ang ato ang programa karon. Of course, Vibe Mix DJs. Nangkanyang salamat no bisan pa manuga ulan kaayo. O si Pitikerong DJ nagatiniil lagi tawo sa diri. Nga salamat amping mo kanay mga ka-vibes for sure. Basta nagunyan tawo-tawo mag-ulan na pod. O akin

of course, masunod na ang programang Bedtime Stories. Kaupanin niyo ang nagbasa. O, nabasa po rin taon siya mga ka-vibes niya. Karoon kay, nahulot na yung energy kay grabe. Kanina siya, no? O, sige, na-believe kay Kwanis

0: Ili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni. Vibes, the vibes, kasama sa
1: padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, tambay ta vibes, Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mao

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

mga istorya sa kinabuhi. Gugma, kalipay, kasakit o paglaong. Inyong mapaminawan, diri lang sa FMR Bedtime Stories. FMR Bedtime Stories.

listening to Cebu's favorite radio station, FM Radio Cebu 93.1, Kavimes! Mauna ni! Beautiful and rainy, Saturday evening to each and everyone. No, pirtidyong ulan na mga ka-vibes. Rong adlaw nga Sabado, no? Actually, dili man ulan tibok adlaw, pero pagkahapon o gabi, iraman jud ni ulan. Shout out sa mga nahumod, sama na ko. Hello mga ka-vibes, maing-maing gabi ininyong tanan. Rainy evening to each and everyone. Adlaw karon nga Sabado. Atong pecha karong adlaw mga ka-vibes is June 13, 2026. Welcome ladies and gentlemen sa programang Bedtime Stories. Bigay para katura. Welcome to our show. My name is DJ Kimmy at kita na po'y mag-uban gikan sa alas 9. Hangtod na nga to sa alas 12 sa gabi. Inubanan sa mga storya sa atong mga ka-vibes. Storya sa kinabuhi, storya sa paglaom, storya sa kalipay, kasakit, og uban pa mga kapamilya na noon. Mga ka-vibes. Kaya mo mong anong naglibog ko sa ka-vibes o kapamilya? Okay, akong i-share ha. Gikan ko sa downtown Cebu City. Kahibaw mo nga no, kinsay naa dito gaina. Tag-anan ninyo, kinsay naa sa downtown Cebu gaina nga naglibot-libot sa tibok Cebu City gainang hapon. Kinsa may naa dito nga akong kauban, si Coco Martin. Oo, I was there, no? Oo, ako itigpahid sa singot ni Coco Martin. I was the official voiceover, no, for the Sigabo Motorcade diri sa Cebu, no. Ako'y voiceover sa Recorrida, so ako'y naguna, no, sa motorcade, and that's the reason why, no, nga naglibog ko gainan, nakaka-vibes ko samtang nagrecorrida ko nya kapamilya man di ay ni oy. Pero karon naglibog na sad ko, nakapamilya na sad na ako, bisag ka-vibes, no? Ang ako nasulti. Nakita ni mo, Jigsaw, si Coco, no? Long hair siya karon, no? Bigyan na ako kwan siya, eh. Mura siya si Daoming Su. Speaking of si Gabo, no? Shout out na inako ang mga kauban sad na ako, mga, syempre, mga kauban sad na ito, kaniabto sa ABS-CBN. Shout out ni Edwin, ni Melody, ug ni Bachansila, nga pabalik na sa ABS-CBN. Sige, sakin ninyo ang float. amping, no? Pirti yung trafika gaina diri sa may area sa may downtown Cebu. Naglibot-libot may dirigikan sa San Nicolas proper. Paingon diri sa may paingon diri sa may, if ako masayop, diri sa may paingon sa Mambaling. Hangtod na nga to sa may skina sa Kuan, skina sa Tabada. Paingon diri sa may Kuan, paingon diri sa may Shopwise, Mambaling, then Carlock. Tapos dito na po paingon sa Dulho Fatima, sa Pasil. Basta naglibot-libot mi sa downtown Cebu. Oh, gay ng hapon, no? Mga alauna hangtod mga alas 5 na to mga kapamilya. Oh, di ba? Mga ka-vibes lagi. Naguguluhan ako eh. So, mao na hinungdan, no? Oo, medyo pagaw-pagaw sa tagamay. So, my apologies, no? Anyway, mga ka-vibes. So, ka-vibes lang, ha? Oo. Pero ano, magyo na. Ang kapamilya ay ka-vibes. Ang ka-vibes ay kapamilya. O, di ba? Sigabo. Karon ang umaabot nga. Lunes. Oo, di ba? At ang hininyo na, no? Bagong teleserye ni Coco Martin. Anyway, shout out ni Sheng. Watching from Sunog, Balamban, Cebu. Ayan, hello. Mga taga-Saudi, maingabiin ninyong tanan. Good evening, shout out ko sa akong anak na nasa Australia, si Jonah Tolero, and to everyone. We are now live, mga ka-vibes, no? Siyempre, sa atong mga social media platforms, live na karon sa atong Facebook page. Excuse me po. Sa 93.1 FM Radio Cebu, i-search lang mga ka-vibes. 93.1 FM Radio Cebu sa mga ganahang mutanaw sa atong live, no? And syempre sa Facebook, and syempre naka-live pod ko sa akong TikTok, no? At FMR Kimiat on TikTok. Wala pa ta nagsugod mga ka-vibes, no? Oo, kuan pa man ni preliminaries. 4:30 pa kuno diri sa Saudi Arabia, mao ba? 4:30 sa kaadlawon, no? Sa iyo ha pa rin nyo diha, no? Nagunsa man ka, 4:30 sa kadlawon, nangapi ka diha. Okay. Shoutout po di ay, no, sa mga kuan. Actually, mga ka-vibes, kini akong isulob karon, nanimahong singot. Ano? Kay, di ba piltin akong humura sa ulan, mga ka-vibes, no? Kaya, gikan unta diri sa may San Nicolas proper, pabalik ko diri sa station, pag abot diri sa may, diri dapit sa may kolon,
Santo Niño, tibundak bitaw ng pirting kusugang ula. Humod kaayo ang inyong beauty, mga ka-vibes. So, mauna nga akong isulob ang kini. Ako ning gisingtan gay na kay nagdula kog pickleball diha sa may thirsty pickle, no. Shoutout sa mga shoutout ni Christine Fernandez nga nakita nako kauban nako nakadula bat na nakita nako diha ano nagdula po diha sa may thirsty pickle sa SMC side, no. Oh, dula tag pickleball. Kini extra at extra extra t-shirt. Shoutout din si Kimiat, Team DepEd Danao Basketball Dere sa 2026. Shoutout sa mga taga Compostela, sa kong family, Brobo and Galo family. Maayong maayong gabi. Tanaw ko diri Davao ya. O sige, tanaw lang diha ha. Ay lang hika pa, tanaw lang yun. Tutuki. Before we proceed, mga ka-vibes, naglibog pa ko sa ka-vibes yung kapamilya, tiyo. Isura i-transition o balik ko eh. Happy happy birthday sa mga nag-celebrate sa ilang birthday karong adlawa. Happy happy birthday to syempre ang atong kauban dire, mga ka-vibes sa 93.1 FM Radio Cebu, DJ AI Antonio Igas. Happy birthday to you and syempre happy birthday pod sa among president, no, sa School of Law Lex Circle, former president Madam Presi Jerian Rendon, and syempre one of our mooters sa USJR School of Law, Nino Gestres, celebrating their birthday today. Happy happy birthday mga taga Iligan, may gabi from Palawan. Hello mga taga Compostela, Cebu, nga naa sa Palawan. Asa nga branch sa Palawan? Asa nga branch sa Palawan? Hi ni Ria Gordoncillo, good evening from Compostela, Cebu. Any Gwenny, good evening to you. All right, mga ka-vibes, di na ta maglangay-langay pa. Let us start our program pinaagi sa pagbasa sa ato ang storya karong adlawa para sa atong FMR bedtime stories. Okay? If you're watching our live right now, shout out to you. Shout out to Guapa Vlog. Shout out to Grace Marhisulga nga pinaming naminaw sa atong programa ni Guapa Vlog ng Pagadian. Maayong maayong gabi. If you're watching on Facebook, hello ni Mudiha. And syempre, sa mga nasa TikTok, please don't forget to like, follow, and share. Repost, heart, heart, heart, para mas mudaghan ta, mas daghan, mas bibo. Hi ni Shari from Ubo Dalaget, gikan ni Loveliness. Hello ni Mudiha. Mga taga Ubo, labi na sa Paracuelas family, no. Akong mga in-laws diha sa Ubo Dalaget. Ayan. Mga taga Liloan, Cebu, hello, maayong maayong gabi. Alright! Without any further ado, mga ka-vibes, kapamilya, o guban pa, let us start our program for tonight. Our story for tonight is a bit long, medyo taas nga storya. This is a story about second chances and a story about failures in life, no? Daghan ang utana na ako, DJ Kimiat, kung DJ Kimiat, unsa man yung story ni mo, makahappy ba ni or makasad? Feeling na ako, it's both, no? I haven't read the whole story yet, pero pagtanaw na ako, ako rang giran through, murag, it's a bit of both, no? Ang kining story na ito karong gabi yun. And I hope I can give justice to the story nga atong pagabasahon. Ato magtatampo karong adlaw nga si Mia. Okay? Ready na mo? Mia? Lamia? Okay? Without any further ado, mga ka-vibes, ania na ang atong storya karong gabi una para sa atong FMR Bedtime Stories.

Maayong gabi, DJ Kim Yat, ug sa tanan nimong mga tigpaminaw sa imong programang Bedtime Stories. DJ, itago lang ko sa pangalan nga Mia. DJ, I hope nga kini akong storya nga akong gisend sa imong programa, pinaagi sa imong email, makahatag og kahayag og paglaom sa tanang mga parehas nako nga nilaom, nasakitan, apan nagpadayon sa kinabuhi. DJ, 39 years old nako from Cebu. Dila nako specify kung asa dapit sa Cebu. Sud sa kapin, napug 5 ka tuig, 15 years DJ. Nagtuo ko nga ako nang nakita ng lalaki nga akong makauban hangtod sa matiguan ko. Ang lalaking akong gihandom nga akong makauban hangtod sa katapusan nakong ginhawa. Apan usahay DJ Kimiat, bisan unsa pa nato kalove ang usa ka tawo, love is not enough for them to stay. And this is my story, DJ Kimiat. Nagsugod ang tanan kaniadtong edad pa kog 22. Fresh graduate ko sa college, DJ Kimiat, ug nagsugod pa lang ko sa akong trabaho isip usa ka cashier sa usa ka department store. I know daghang mutamay nako, but back then dili sayon mangitag trabaho busa after graduation. Nanarbaho dayon ko isip cashier para na ako'y matabang sa akong mga ginikanan. Usa ka ordinaryong adlaw sa dihang naay nibayad sa ako ang counter. Itago na to siya sa pangalan nga Ryan. Si Ryan, DJ Kimiat, dili gwapohon nga murag artista, dili po dato. Apan lami kayang iyang pahiyom. Iyang pahiyom nga daw ni kawat sa akong kasing-kasing. Kanang klase sa pahiyom nga murag kanabitawng nagpasabot ni DJ Kimiat nga you are safe with me and ako ang imong pahinga. Ing anang nga pahiyom, DJ Kimiat. Kanabitawng gitawag nilang ngiting nangungusap. At first, DJ Kimiat, customera siya. Pero nagsige na siya palit. Usahay mo hapit siya sa counter bisag wa siya gipalit. Then eventually, from a customer, he became a friend. Almost every day na siyang moagi bisag walay paliton, mga musta lang, maingon dayon og nikauna ka, kamusta man imong adlaw, ikapoy ka. Simple question si DJ Kimiat, pero dako kay epekto para sa mga or para sa usa ka babae nga sama nako, DJ Kimiat, nga wala maana, DJ Kimiat, nga naay mag-care nako. O magdugay, DJ Kimiat, na-fall ko niya. Ug sa akong kalipay, DJ Kimiat, syempre, nahigugma po dahil siya nako. Ug nagkauyab mi. Sulod sa tulog katuig nga pa nag-uyab, daghan mig naagian, DJ Kimiat. Pero the good thing is, we are a kind of couple who always thinks about the future. Sa among trabaho, pagpaningkamot, na okay raman sa dang among relasyon isip managuyab. Hinay-hinay naming nagtigom sa among or para sa among kaugmaon. DJ Kimiat, atong uyab mi DJ Kimiat, walay mahalon nga date, walay social nga restaurant. Usahay, mag-quick-quick rami, tempura, usahay, dirimi sa may Plaza Independencia, nga og pungko-pungko, maglingkod, inom og tubig, inom og tig-singko nga pineapple juice. Pero kana lang DJ Kimiat, happy na ko. Malipayon ako DJ. Kaya nga no, kauban na ko siya. At the age of 25, DJ Kimiat, we got married. And for me, that was the most, if that was one, if not the most, happiest moment of my life. Nakahinumdum pa ko DJ Kimiat sa iyang giingon ako sa altar. Matod pa niya DJ Kimiat sa iyang vow. Ingon siya, Mia, I'm not perfect. Apan maningkamot ko nga matag-adlaw, I'll try my best to be the husband, the perfect husband for you. Kinsa may di kahilak ka na DJ Kimiat, oy. Hilaksad ko. Kay nituo ko sa iyang mga saad. Siyempre DJ Kimiat, iyang gituman ang tanan sa sinugdanan. Nanganak ko sa among anak after 1 year. After 3 years, nasundan pag usa ka bata. Kompleto na unta DJ Kimiat. Happy family. Bahalan pag bahala na og dili mi adunahan, bahalag dili mi dato. Bahalag usahay short short sa kwarta DJ Kimiat. Bahalag usahay maglalis tungod sa mga bayronon. Naapay mga panahon nga maputlag kuryente kay makalimtan nga June na di ay.
But every night, DJ Kimiat, basta muhigda nami sa among higdaanan, tapad ang among mga anak, samtang magkuptanay og kamot, pirmi namong ginaampo sa labaw makagagahom ang mas maayong kaugmaon para namo og sa among pamilya. DJ Kimiat, ang makaguo lang sa wala ko nakahibaw nga, hinahinay na dieng na usab ang tanan. Nagsugod sa mga simple things. Kana mga butang nga bitaw DJ Kimiat nga, syempre at first baliwalaon ra nimo kay nagtuora ka nga partner na sa kami niyoon, ug nagtuusad ka nga ligon ra jud inyong kami niyoon ug ligon ra inyong relasyon. Naabot na sa punto DJ Kimiat nga kanunay na lang siyang mo overtime. Kanunay na lang late nga mo uli. And paygo pa sa kog kape. Padayon ta. Kanunay siyang naka-overtime. Kanunay na lang late nga mo uli. O kung naa siya magtambay sa balay, kanunay lang naa sa cellphone. At first DJ Kimiat, wala man ko magduda. I was thinking basig kapoy ra siya. Nagtuo ko DJ Kimiat nga kanang iyang pag-overtime, iyahan ang paningkamot para sa amua, sa iyang pamilya. One night, samtang natulog siya, nakarangog kong nitingog ang iyang cellphone. Nay message, DJ. Wala unta na ako tuyo ang atanawon. Wala tuyo as, abadiya ay, abadiya miya. Napuntaaning wala ni mo kuno tuyo ang atanawon, pero iyo nang gitanaw. Sige lang, okay ra na miya, nakasabot ko ni mo. Wala unta na ako tuyo ang atanawon. Apa na ako'y na-feel nga kadili sakto DJ Kimiat. Busa gikuha na ako ang cellphone. Ug mura kog nakugang sa akong nakita. Good night, love. Thank you for today. Miss you na dayon. DJ Kimiat, mura kog naglisod og ginhawa nga murag nagkurog ang akong kamot nga naglibog ko DJ Kimiat kung unsa ang akong bation. Love? Kinsa man nga love? Dili ako. Kay nagtapad biya mi. Tapad mi gigdaanan unya lain sige ako imo text niya. DJ Kimiat, wa jud ako kapugngi DJ Kimiat, gibasa pa nako ang tanang mga mensahe. Ug sa matag message nga akong ginaabrihan DJ Kimiat daw usa ka kutsilyong hinay-hinay nga nilubong sa akong dughan. Mga message nga I love you love. Miss na tika. Naapay mga plano kuno nila para sa ilang kaugmaon, plano sa ilang mga dates, mga pictures nila together, mga sikreto nga wa ko nakahibaw. At that night, DJ Kimiat, wa ko nakatulog. Naghinuktok lang ko sa kisame samtang naghilak nga way tingog kay di ko gustong pukawon siya kay ibaw kong ikapoy siya sa trabaho. Nakatry na mo ana DJ, kanabitong ganahan ka mo bakog hinilak pero imurang gipungan para dili ka makapukaw og laing tawo. Mas gipili na kung itago ang tanan pinaagi sa paghilak sa hilom. Because for the first time in our marriage, first time na akong na-feel DJ Kimiat nga dili ako ang gipili. Laing babae ang iyahang gipili. Pagkabuntag DJ Kimiat, walang paligoy-ligoy, akong giatubang si Ryan. At first nilimod siya. Ingon siya, wa kuno siya ilaing babae, wala kuno'y love. Apan sa dihang gipakita nako ang mensahe kay gi-screenshot man ako o gi-send nako sa kuha, nihilom siya DJ Kimiat. And in his silence, dito na ako na-feel ang pinakasakit. When he told me, sorry, wala na ako tuyo ang mahitabo ni. More yung gisulti. Wala ni mo ni tuyo ah. I was like, what the f... Mura siya gulay pagbati ni DJ Kimiat. Mura bitaw siya guway kasing-kasing sa pagsulti niya na ako ana. Nagdungo ra siya sa akong atubangan. Pero nangayo siya pasaylo DJ. Nangayo siya second chance.
syempre. Ako nga nahigugma, iatagpod na ako. Because I thought that giving a second chance would save our family. Nagtuo ko ni JK Miat that love will conquer all. Nagtuo ko ni JK Miat nga if pasayloon na ko siya, tungod kay love na ko siya, tanang mga sayop, masakto. Apan usahay ni JK Miat, no matter how we love someone, dili na ito mapugos ang usa ka tawo nga mubalik. Labi na kung naa siya'y laing gipili. Everything went well, DJ Kimyat. After a year, I thought everything was okay. Pero naibawaan ako ang awa pa day na human ang tanan. Sige pa day silag kita. Sige giapon day silag storya. Ug padayon day gihapon kong gibinuangan ni Ryan. Ug na itong adlawa, I realized something, DJ Kimyat. Nga dili na si Ryan ang Ryan nga akong gipangasawa. Lahi na ni nga Ryan, DJ Kimyat. Dili na siya ang lalaking akong gipangasawa. Dili na siya ang lalaking ni Saad nga dili ko biyaan. Wala na. I simply became a stranger, DJ Kimyat, in his life. He is not the same Ryan anymore. Pero nihangyo ko, DJ Kimyat. Nihangyo ko, nihila ko. I begged for him to fight for our family. And I fought for our family. Pero kahibaw ka unsay tubag niya, DJ Kimyat, sa ako ah. Ingon siya, kapoy na kumiya. Kanara. Kapoy na ko, Mia. 15 years nga gugma. 15 years nga sakripisyo, panag-uban. Natapos lang, DJ Kimyat, sa kapoy na ko. 3 words. After that night, DJ Kimyat, nga niingon siya, kapoy na ko. Nibalhin siya puyo. O gibiyaan miniya. Ako, ug among duha ka anak. I cannot describe kung unsa kasakit ni JK Miat sa usa ka asawa nga makitang iyang banang nilakaw ug wa nay planong mubalik pa. Mura kag namatyan ni JK Miat. Mura bitaw dunay gilubong nga wala pa nalubong. O kasabot sa akong gibati, DJ. O ako'y laing nabuhat kundi ang paghilak. Dili lang tungod sa akong kasakit kundi tungod pod para sa akong mga anak. For how many months, DJ Kimyat? O usasaktong pagpangutok, sigir akong hilak. Usahay, DJ Kimyat, musulod kong CR. O dito kumudangoy ngoy og hilak, edi ko gustong makadungog ang akong mga anak. Usahay sa kusina samtang nagluto. Labi nagmakahinumdum ko nga magluto kong pamahaw para sa akong bana. Kalit lang ang mutulo akong luha. Usahay sa gabi samtang tulog na silang tanan. Eh look at that empty space in the bed, DJ Kimyat. Nagwa ko ilaing mabuhat kundi ang muhilak. And I became an expert, DJ Kimyat, sa pagtago sa kasakit. Because no matter how destroyed you are, you need to be strong because you are a mother. Kinahanglan gihapon nimong mubarog matagbuntag. Kinahanglan gihapon nimong mupadayon. Kay inahan ka. DJ Kimyat, that's what I did. Padayon sa kinabuhi. Apan wa ko kahibaw, DJ Kimyat, nga ang Ginoo adunay plano nga adunay plano sa akong kinabuhi nga wa ko mag-expect. Human nga mibiha si Ryan, it felt like na ako sa usa ka lugar nga ngit-ngit kaayo. Ang kangit-ngit, DJ Kimyat, kanang bitong kangit-ngit nga walay katapusan.
Every morning, inigmata na ako, kalit na lang na ako mahinumduman, nga wala na siya. Kanabitong inig, bukas sa akong mata, inigtingog sa alarm. Murag, lisod kayo ang matag-adlaw nga wala siya, DJ Kimian. Wala na siya. It's hard to go on every day realizing na gibiyaan ka sa imong bana. Wala na ang lalaking akong gihigugma sulod sa 15 years, DJ Kimyat. Wala na akong bana. Ang masakit, DJ Kimyat, dili man tungod kay namatay siya. Diba? Nawala siya tungod kay lahi na ang iyang pamilya. Lahi na ang iyang gipili. And for me, mas lisod ng dawaton. Kaya kung namatay ang usa ka tawo, syempre wa kay mahimo, kay gikuha man siya sa imuha, pero lahi nang wala na kapilia. And I keep on asking myself, DJ Kimyat, 15 years, unsa pa may kulang? Kana nga pangutana, DJ Kimyat, may naapirmis akong huna-huna sa sulod sa taas nga panahon. Nagdaot ko, niniwang ko, wa na ko iganang mukaon. Usahay mo, tanaw ko sa samin, DJ Kimyat, I don't even know myself anymore. Nang itom akong mata, naghubag. Grabe akong aybag, sungod isigi ko gilak. Nang luspad akong naong. Ug ang pinakasakit, I tried to justify, DJ Kimyat, ang iyang gibuhat. Murabitaw, ginaingon ako sa akong self nga I was not enough. Tingali ka tong iyang gipuli, mas gwapa na ako, mas bata, mas maayo, mas angayan, mas sexy, mas lami sa katre. Ambot, DJ Kimyat. O sa kagabi eh, samtang namiko ko sa mga sanina, kalit lang nga ni Duol na ako ang akong usa ka anak na babae. 12 years old pa siya ato, DJ Kimyat. Dilingkod siya tupad na ako. Ingon siya, Mama, yun kung ano manak. Hilom siya kadali, DJ Kimyat. Dahin iya kong gipangutana sa usa ka butang, DJ Kimyat. Kagrabe kasakit. Ingon dayon siya, Ma, makami ba ang rason nga nung nilakaw si Papa? DJ Kimyat, I wanted to be strong. Kaya di ko ganahang muhilak. Sa tubangan sa akong mga anak. Gigakos na ako siya. Ingon ko, ha? Dili, uy. Sure di, ha? Dili, uy. Ingon dayon siya, sure ka, Ma? Ingon ko, oo. Dili ka ang rason. Dili ka mo. Nangwata na akong anak. Nga nung wala man si Papa diri, Ma? DJ Wakoy matubag. Kaya unsaon ako pagsulti sa usa ka bata na dili kami ang gipili. Unsa akong isulti? Nga iyang papa na higog maglain? Nga ang pamilya nga iyang higog mawa na niya giprioritize? Instead of trying to destroy the image of Ryan, akong gihagkan ang agtang sa akong anak. And I told him, Nak, bisag unsay mahitabo, ayaw kalimte nga love kaayo mo ni Mama, ha? Niyatong gabi una, DJ Kimyat, paghuman nga natulog ang akong mga anak, pero tinakong dangoy-ngoy og hilak. Not because of Ryan, but because of my kids. Kay nakita na ako, kung na-feel na ako, kung unsa kadako ang samad nagibili ni Ryan tungod sa iyang pagbiya. Not my heart, but the heart of my kids. Tungod ato, DJ Kimyat, I wanted to heal that wound sa akong mga anak. Nagsugod ko og dublig paningkamot. Sideline ko. Basta naan ako sa opisina, DJ Kimyat, mamaligya akong pagkaon. Ice candy, mango float, tanan. Nag-online selling pa ko. Bisag unsang matinud anong pamaagi para lang jud makasurvive mi o para makaprovide ko sa akong pamilya. Dahil mga gabi nga, alas dos na ko sa kadlawon makatug. Nya, nagkaalasing ko, bangon na sad. Kapoy. Grabe ka kapoy. Pero ako'y choice. Tungod kay dunay duha ka bata nga nagsalig na ko. Deep inside me, I'm still broken and shattered into many pieces. But outside, I needed to be strong. Murakog,
sundalo sa akong kaugalingong gira, DJ Kimiat. I need to be strong for my kids. And after 2 years, I found out, DJ Kimiat, nga nakig-ipon na si Ryan sa iyahang kabit. Nasakitan gihapon ko, bisan pag 2 years na ang nilabay. Pero di na same sa una. Murag, naagihapoy saman pero hinahinay ng naulian. Usahay makita na ko ang mga litrato ni Ryan sa social media. Wala ko siya giblock, DJ, ya. Malipayon, magkatawa, happy kayo sila. Nagkahibaw ka, DJ Kimiat, before masukok ko. Kanabitong lami kayong i-block, i-report, i-ban. But eventually, murag ikapoy na kong kasuko, DJ Kimiat. Ikapoy na kong kasuko, ikapoy na kong kabitter. Because bitterness is a baggage. Nga bugat, apan ikaw ray gapas ani ini. Ang tao nga nakapasakit ni mo, happy kaayo. Nga ikaw, ikaw mo'y nahasol. Maung hinahinay na nakong gibuhian ang tanan. Dili tungod kay sayon. Tungod kay, or kung dili tungod kay, kinahanglan akong buhian siya. Usa ka adlaw, samtang na ako sa trabaho, kalit kong gitawagan sa eskwelahan sa akong anak. Nahadlo ko, DJ Kimiat, kay abi na kong dunay nahitabo. Pag-abot na ko dito, nakita na ako akong anak nga lalaki nga naghilak. Ako siyang gidagit. Ingon ko, huy, naon sa kadong? Nitanaw siya na ako. Og iyang gisulti, DJ Kimiat, ang pulo nga hangtod karon. Kumas wakadungog ko, sakit jud gihapon kaayo. Naghilak ang akong anak, DJ Kimiat. Ingon siya, ma, magibuli ko nila, ma. Giingnan ko nila nga wa ko'y papa. DJ Kimiat, murag ikumot akong kasing-kasing. Gay kahibaw ko, DJ Kimiat, nga sakit kaayo para sa usa ka bata nga ma-feel na. O nga nung kinahanglan pa nila ning agian. Akong gigakos ang akong anak. Ingon ko niya, anak, pamati na ko, anak, ha? Nak, dili ka kulang. Okay? Kompleto ta. Anapod siya, pero wala man si papa. Ingon ko, pero na kay mama, di ba? Hilak ang akong anak ni Jake Miat. Hilak sad ko. O pati ako, kahilak ko na ko. Ay, Diyos ko, Mia. Akong mga luha kataga ko na. Kalma lang, guys. Kalma lang. Ingon ko, naa kay mama. Naa kay ate. Naa kay pamilya. Naay mga tao nga nagigugma ni Munak. Okay? So, kompleto ta. Bisag wala imong papa. Nitango ra ang akong mga anak. Mga akong anak, ug iya kong gigakos. Sukad ato ni Jake Miat, I realized na kinahanglan pa kong mas maningkamot ug ipakita sa akong mga anak na bisag walang ilang papa sa among balay, kompleto gihapon mi ug kompleto gihapon sila sa gugma. Dili sayon apan akong gipaningkamutan. Hangtod sa may abot ang usa ka adlaw, DJ Kimiat, nga wa gyud nako damha. It's a Saturday. Niadto ko sa school activity sa akong anak. Samtang nangita kog bakanting lingkuranan, adunay lalaking mitindog. Ingon siya, ma'am, diri na lang lingkod, ma'am. Nipahiyom ko. Salamat. Simple ra kaayo, DJ Kimiat. Ordinaryo ay espesyal. Wala ganin ako siya gihuna-huna pagkahuman ato. Paghuman sa program, nag-abot usab mi. Ingon dayon siya, ikaw day ang mama ni Josh? Ingon ko, oo, ikaw? Ako day si Marco, ma'am. Papa ko ni Hannah. Maungkad to ang among unang formal nga panag-ila. Walay kilig, walay firework,

Answer. Ug sa unang higayon, human sa pipila ka mga tuig, DJ Kimiat. That was the first time that I was able to laugh. Kanabi taong katawa nga tinuod. Dili pinugos, dili pakitang tao, tinuod nga katawa. Basta kabutang DJ Kimiat nga, abin ako din na ako mabuhat pa. I forgot how to laugh after Ryan left me. Pero karon nakakatawa ko tungod ni Marco. But DJ Kimiat, there's a problem. Kay bisag unsa kabuutan si Marco, even if Marco made me smile and made me laugh, nahadlok ko. Nahadlok na kong mahigugma pag-usab. Nahadlok na kong masakitan pag-usab. Ug nahadlok na kong musalig pag-usab. Kaya kung adunay usa ka tawo nga makaguba sa imong kasing-kasing after 15 years sa kaminyuon, what's the assurance, DJ Kimiat, nga di na mahitabo og balik? That's why I built a wall around me. A solid wall. Ug wa koy gitugutan, DJ Kimiat. Wa koy gitugutan nga bisag kinsa nga makasulod. I built a solid wall around me to protect myself from getting hurt again. Wala ko ibisag kinsang gitugutan nga makasulod sa akong pader, DJ Kimiat. Apan usahay kung ang usa ka tawo matinud-anon para nimo. Dili siya mukat-kat sa pader. Dili niya gub-on ang pader. Magpaabot ra siya sa gawas. Hangtod sa ikaw na mismo ang muable sa pultahan og pasodlo nimo siya. DJ Kimiat, paghuman sa 15 years nga akong gihatag sa usa ka tawo nga the end mo biya ra di ay, I really thought, DJ Kimiat, nga di na ko mainlove og balik. Abi na ko human na ang akong istorya sa gugma. Nagtuo ko nga ang nahibilin na lang sa akong kinabuhi mo ang pagpanarbaho, pagatiman sa akong mga anak o paabot na lang kong matiguwang. Tinuod lang, DJ Kimiat. Contented na ko, ana. Contented na ko nga akong mga anak na lang. Kay usahay kung grabe na kayo ang kasakit nga imong naagian, di na kaganahan mo risgog balik, DJ. Ang imong pangandoy na lang, DJ Kimiat, kay kalinaw na lang. Kalinaw sa huna-huna. Mao nga sa dihang nagsugod na nga mahimong regular nga bahin sa akong adlaw si Marco, I always remind myself, DJ Kimiat, ayaw pagdahom, ayaw sugot nga muhila kapag usab, ayaw na siya hatagig lugar sa imong kasing-kasing kay masakitan ra ka. Apan DJ Kimiat, lisod ay pugngan, DJ Kimiat, lisod pugngan ang gugma, pugngan pay baha, matod pa nila. Tungod kay matinud-anon kaayo si Marco, lahi kaayo si Marco kang Ryan. Kung si Ryan sweet sa iyang mga pulong, si Marco kay sweet sa iyang mga buhat. Kung dunay school activity, naa siya. Kung dunay kinahanglan ang mga bata, anda mo tabang. Ug ang nakapatinga, dyan na ako, DJ Kimiat, kay wala yun siya mamugos nga mahimo kong espesyal nga kabahin sa iyang kinabuhi. Wala siya ningutan na if pwede ba makig-date. Wala siya niingon nga ganahan ko nimo. Wala siya niingon or wala siya nangutana if pwede bang manguyab. Walay cheesy pick-up lines. Nahitabo lang, DJ Kimiat, nga kada magkita me, mas magkadugay o mas magkalaw mang among story, anay. Magsigiramig ka na tao, anay. Mas komportable ko. And I even forgot that I was so broken back then. Usa kahapon, samtang nagpaabot me sa among mga anak nga mahuman sa ilang practice, naglingkod me diha sa may school grounds. Nagtanaw ko sa kawanangan, DJ Kimiat, murag kaulanon man, dagom kaayo. Siya na, siya dito, naghigop og kape, unya ako, gaino magtubig. Kalit lang siyang nangutanan ako, DJ Kimiat. Ingon siya, Mia, Mia ni mo, oy, ay, joke. Ay, joke ra. Di na tumawa. Ingon siya, ako na tong kuan, guys, kaya murag seryoso na yun, kahit na diring dapita. Kalma lang. Ingon siya, Mia, happy ka?
Nakatawa ko gamit.

May DJ Kimiat. Ewan ko nga. Oh, nakapanguta naman ka. Pahiyom siya DJ Kimiat. Ingon siya. Curious lang ko. Nahilom ko DJ Kimiat. Because that's a question that is hard to answer. Am I happy? Tungod kay sa sukad sa una ni DJ Kimiat, wadyo yung utana anak nako. Kasagarang pangutana kay kamusta imong trabaho, kamusta ang mga bata, kamusta ang bayro nun. Aban this time ang pangutana kay lahi. Happy ba ko? Kauna-huna jud ko DJ Kimiat. Siyempre, tubag ko niya after how many minutes. Ingon ko niya, I'm trying to be happy. Yango siya. Murag nakasabot siya sa akong pasabot. Wala na siya mupugos sa dugang pangpangutana. Wala na siya a follow-up question. Wala na yun ni DJ Kimiat. O dito na ko nasabtan nga usahay. Ang pinakamaayo nga tao, dili kay maayo ra sa sulti. Ang pinakamaayong tao kay kahibaw maminaw. After how many months, mas nahibawaan o mas nailhan ako siya DJ Kimiat. O dito na ako nahibawaan nga kini si Marco biudo di ay. 5 years na di ay sukad nga namatay ang iyang asawa tungod sa cancer. At first I didn't know kung unsay batio na ako. Kaya sa matag higayon nga makita na ako siyang musmile, wala ko maguna-una nga duna po di ay siya'y kasakit nga gidaladala DJ Kimiat. Usang gabi eh, nag-chat ming duha DJ Kimiat. Ang among topic good kay kabahin sa project sa among anak. Nangutana ko niya. Ingon ko niya, lisod. Ingon siya, unsay lisod. Ingon ko, ang pagkawala sa imong wife. Dugay siya mitubag DJ Kimiat, abin ako, ikatulgan ako. But after how many minutes, nireply siya DJ Kimiat, ingon siya, lisod kaayo. Naabot ko sa punto nga mahadlo ko matulog kay basin idigmata na ko. Tinuod yun nga wala na siya. Taas iyang message DJ Kimiat. Nihunong kog basa. Because ako'y nasakitan sa iyang message. Napay nakabuta nga. Murag nawala pud ang bahin sa akong kaugalingon. A piece of me was gone when she died. Pero doon na may nanginahanglan ako ang akong mga anak maong kinahanglang mo pa dayon, matod pa niya. I was silenced, DJ Kimiat. And for the first time, adunay tawo nga parehas na ko o gibati. Lahi man ang among kasakit, apan parehas mi DJ Kimiat nga nawagtangan. Pareho mi nga napugos nga mo pa dayon sa pagbangon, even if deep inside we are broken. Og dito na nagsugod ang among mas lam nga panagigalaay ni Marco. After how many months, nahimo siyang usa sa akong pinaka-close nga amigo. Kung dunay problema, maminaw siya. Kung ikapoy ko, palitan ko niyag kape or di ba na siya ihatag nga ice cream baron or chocolate kay kaibaw man siya nga muna akong paborito. Kung dunay achievement ang among mga anak, siya yun ang unang mo congratulate nako. Og sa wala nako damha, I was slowly opening my heart again. And I was scared for myself. Nahadlo ko para sa akong kaugalingon. Kaysa matag mensahe niya DJ Kimiat, mukatawa ko, bisa good morning ra, musmile ko, mura kog nabuang. Matagtawag niya, kiligon ko. Kanabitang una pa lang ring, tubagon na yun ako. Sa matag adlo nga di may magkastorya, murag dunay kulang. Og mao ka na, og mao ka na ang mga butang DJ Kimiat nga akong gipromise sa akong self na di na nako buhaton. I remember DJ Kimiat, I promised myself not and never to fall in love again. Pero ngano man eh, love is knocking in my door again. One night, naglingkod ko sa sala samtang natulog ang akong mga anak. Nanawag akong friend. Nakabantay manggod siya nga lahi na kayo akong aura. Nangutana dayon siya. Ganahan kang Marco no? Dali kay kong nakabaliban. Ingon ko, di oy. Ingon siya, sure? Ingon ko, oo.
Yung anong nagngisi man kakaroon. Katawa siya ni JK Miat. Kay tuod man, nagngisi yun ko. Bisan pag wala siyang kita na ako kay tawag ra, wakoy katubag ni JK Miat. Kay bisag unsaon pa na ako og deny, I know deep inside my heart I am slowly falling for Marco. But it's a big problem. Hadlok gihapon ko. I'm scared to fall in love again. Kay bisag unsa kabuutan ng usa ka tawo, again, ang pagkabuutan di man gud na mo guarantee sa gugmang tinud-anay. Wala man gud nay kontrata ni JK Miat nga di kaniya pasakitan. There's no assurance nga di kaniya biyaan sama sa gibuhat ni Ryan. Mao nga, I tried to conceal my feelings. Mas maayo nang where is go, mas maayo nang safe. But life sometimes plays tricks on you. One Sunday, DJ Kimiat, family day sa eskwelahan. Nagkuyok ang mga ginikanan o mga bata sa laing-laing mga activities. Lingaw kayong tanan, nagkatawa, nagduwa, hugyaw kaayo. Og tunga-tunga sa among kalipay, adun na nahitabo nga wa na ko damha. Nido lang akong anak nga lalaki. Kuyog niya si Hana, ang anak ni Marco. Smile kay silang duha. Dayon iyang gisulti ang message ni JK Miat o sa kabutang ni JK Miat o sa kaminsahe that broke the walls that I've built for how many years. Ingon akong anak nga lalaki. Ma, ingon ko onak. Ingon din siya, ma, ganun din na lang mo mag-uyab ni Tito Marco. DJ Kimiat, nakugang ko sa gisulti sa kong anak. Nadungog na ko, DJ Kimiat, ang kilig sa ubang tao. Nangatawa sila. DJ Kimiat, murag ni pos ang kalibutan. Nagtinanaway mi ni Marco. Parehas ming naulaw. Parehas ming wakahibaw kung unsa isulti. Apan, DJ Kimiat, mas nakapakurat na ko ang gisulti sa akong anak. Ingon din siya, ma, pag-uyab na lang mo ni Tito Marco, kay happy man ka basta naa siya. Ni JK Miat, for the first time in how many years, ni JK Miat, tinuod man, gikilig ko. Tungod kay dili lang ako, pati ang akong mga anak or ang akong anak, naakita how I transitioned into a broken-hearted woman into someone who can afford to smile and genuinely laugh again. Takita ang akong anak sa akong pagkahagba o karon sila mismo ang nakita na nibalik na ang akong mga ngisi. JK Miat, happy kayo ko. Happy ko because I know na okay na ko. Okay na ko with Marco. Sila mismong nakabantay that I am now back og anda mo higugma og balik. Apan DJ Kimiat, wala ko na sayod nga masuwayan pa di ay DJ Kimiat kung unsay naa ang naanamong duha ni Marco. Tungod kay ang samad nga abinakog hapit ng maayo, wa ko magdahom nga kalit nga maabli og balik. Tungod kay usahay DJ Kimiat, when you're starting to heal again, dun na yung mga mubalik nga tawo nga mo imaabli og balik sa imong mga samad. After how many years nga naningkamot ko nga pabarugon og balik akong kaugalingon, human sa tanang luha nga akong gihilak sa tago, o human sa pagdawat nga wala na si Ryan sa among kinabuhi, kalit siyang nibalik DJ Kimiat. O sa kahapon DJ Kimiat, gikan ko sa trabaho, nagdala ko grocery padalong sa among balay. Sa dihang nakita na ko siyang nagtindog sa gawa sa among gate. Sa unang tanaw, wala ko siya mailahan dayon DJ Kimiat. Nagniwang siya. Daghanag uban. Ug murag mas tigulang na siya tan-awon kaysa sa iyang tinuod nga edad. Apan bisag unsaon pa niyag pag-usab DJ Kimiat, mailahan gihapon nako ang naong sa lalaking akong gihigugma sulod sa 15 katuig.
Nihunong ko DJ Kimyat. And how many, after how many seconds, wala ni tingog na mo hangtod sa niingon siya, Mia, kana nga tingog. Kanang angalan DJ Kimyat, kanang pamaagi niya sa pagtawag nako. Kani adto DJ Kimyat. Tingog pa lang niya, kurog nako. But that day wala na. It's just like he's just a stranger in my life. And I said, "Unsay tuyo nimo diri?" Mure pangutanan ako niya. Tanaw siya sa yuta. Duko siya DJ Kimyat. Ingundayin siya na ako'y kinahanglang isulti Mia. Sa tinuod lang DJ Kimyat, gusto kong pasagdan siya. Gusto unta na ko siyang pasakyon og jeep pabalik sa ilang iyang lugar kung asa siya gikan. Gusto kong palayhason siya DJ Kimyat. But tungod siguro kay naagihapon ko yung respeto niya, sige, minaw ko niya. Nami sa gawa sa balay, layo sa mga bata, kaya di ko ganahang makita akong mga anak niya. Layo sa tanan. Ug niingon siya na ako nga, Mia, agbulag na mi. Bulag na sila. Ang babae nga iyang gipili o gipuli na ako. Ang babae nga hinungdan nga nung naguba ang among pamilya, bulag na sila. Nahuman na ko ng ilang relasyon. Hilom ra ko DJ Kimyat. Pag-ingon niyang bulang na sila, wa ko nakafilog kalipay. Wa ko nakafil nga nakadaog ko. Wa po ko nakafilog panimaos. Kaysa tinuod lang, dugay na kong nakamove on nila DJ Kimyat. Ang pangutan na lang nako, nganong naaman siya diri karon nung bulang na sila? I don't care. Wala magdugay DJ Kimyat. Nakuha na ako ang answer. Nitanaw siya nako. Punugluha ang iyang mga mata. Iunday yun siya. Mia, pasaylo ako. Mga pulong DJ Kimyat nga dugay na nakong gihandong nga madungog. Sa una, kung makadungog ko, tingali, nihila ko. Tingali, gihangop na ko siyang balik. Tingali, gitugutan na ko siyang mabalik sa akong life. But that day, DJ Kimyat, nga nangayo siyang pasaylo, wala ra. Naminaw ra ko. Kay usahay kung dugay na kayo ang panahon DJ Kimyat, bisan pagdugay na nimo nang gipaabot nga pulong, murag ulahin na ang tanan. Ingon siya, nangayo siya pasaylo. Iangkon siya nga sayo pang iyang gibuhat. Matod pa niya, nakaamgo daw siya sa bili sa iyang pamilya. Miingon siya nga wala gyud siya nakita og babae nga sama ko nun ako. Ug sa matag pulong nga iyang gisulti nako DJ Kimyat, mas nasabtan nako nga wala na gyud ko nahigugman niya. Wa ko'y na feel nga kasakit, wa ko'y na feel nga kasuko, ug labaw sa tanan, wa ko'y na feel nga gugma. What I felt was peace of mind. Ug diri ko nakugang DJ Kimyat when he asked me, Mia, can we start again? Niutong ko DJ Kimyat. Kaya bisag wala na ko'y gugma para niya like before, dili gihapon lalim na makadungog anak nga pangutana gikan sa usa ka tawo nga imong gihigugma kaniadto. Ang usa ka tawo nga kaniadto imong gihimong imong kalibutan. He looked at me with eyes full of hope, DJ Kimyat. Kanabi tong murag sigurado siya nga oo ang tubag. Murag usa ka tawo nga gustong makigbalik o nga gustong mobalik sa balay human sa taas nga panahon. But the problem is, he's not part of our home anymore. Dili naman pareho ang babae nga iyang gibiyaan. Dili na ako ang Mia nga muhilak matag gabii. Dili na ako ang Mia nga magpaabot sa iyang mga mensahe.
Dili na ako ang niya nga magkarakara basta naana siya. Dili na ako ang niya nga mailad sa iyang mga butbut ug bakak nga rason. Ug labaw sa tanan, dili na ako ang niya nga andam masakitan para lang magpabilin siya. I know my worth, DJ Kim Yat. It's hard to realize your worth, but now that I know my worth, I will never stoop down to your, to that level again. Sa wala pa ko makatubag niya, DJ Kim Yat, adun ako'y tingog nga nadungog gikan sa sulod sa balay. Akong anak nga lalaki. Ma! Dagan siya padulong namo. Ug sa dihang nakita niya si Ryan, kalit siyang nahunong. Wala siya ni duol, wala siya ni katawa, wala siya ni hug. Nitindog ra siya. Nag-atubang sila sa iyang amahan. And for my entire life, I've never seen my son nga bata pa ngayon anak kaseryoso. Papa, anak, tingog ni Ryan. Muduulon ta si Ryan para muhag sa iyang anak, pero nitalikod ang gamay nga bata. Ug dito na ko nakita ang kasakit sa mga mata sa akong anak nga iyang gitago sa daghan ng katuigan. Bata pa akong anak, DJ Kimyata, elementary pa. Kahila ko na akong anak nga lalaki, ingon siya. Nganong nibalik pa mangka pa? Nihilom si Ryan. Ingon siya, nak, na anak ko, ganahan ko makiguli ninyo. Ganahan ko nga pamilya tagbalik. Itutukan siya sa akong mga sa akong anak, DJ Kim Yat. Ingon dayon siya, akong anak ka nga lalaki samtang gahilak. Karon pa? Wala katubag si Ryan kay tinuod man. Karon pa? After all, human sa mga birthday nga wala siya, graduation nga wala siya, human sa mga gabi nga maghilak ang iyang anak tungod kay gibuli, tungod kay walay amahan, human sa tanang panahon nga kamira sa akong anak nga maningkamot, magtinabangay, karon pa? DJ Kim Yat, mula magdahom si Ryan, nawa na siya'y pamilyang ulian. Niuli siya. Ug ako, wa ko na kahibawon sa akong buhaton. Kay bisan ug wanan ako siya higugmaa sama sa una, di na ko malimo, DJ Kim Yat, that Ryan is still a part of my life. Siya gihapoy amahan sa akong mga anak. Ug usa gihapon siya sa mga tao nga akong gipangga, gihigugma kani adto. Apan ang problema lang, DJ Kim Yat, kaysa mga panahon nga mibalik si Ryan, mas misamot biya akong pagbati kang Marco. And I wanted to be honest to him. Sa wala magdugay, gisultian ako siya sa tanan nga nibalik si Ryan o ganahan makiguli. But syempre ako siyang gisultian nga I said no. One night, samtang, or one afternoon rather, samtang nagtambay mi ni Marco sa gawa sa school gym o nagpaabot sa mga anak, hilom kaayo, DJ Kim Yat. Laom kami gihuna-huna. Nga, nibalik naman si Ryan. Ingon ko, oh, nibalik siya sa balay. Sa plano ni mo? Ingon ko, si plano ba? For the first time, DJ Kim Yat, sukad nga nagkailami, nakita na ako nga magulano ng iyang mga mata. Nasubo siya. Dili kasuko, dili selos. Mura bitaw ko sa katao nga andam nga mudawat kung unsay resulta. Ipangutana ko niya. Ganahan pa kang Ryan? Do you still love him? I was scared to answer that question kaya wala ko nakahibaw unsaon pagtubag. Hilom ra ko. Mag-usahay, silence is the best answer. Smile siya gamay, DJ Kim Yat. Ingon dayon siya nako. Kay baw ka, Mia, kung siya ay mong piliyon, I will respect that.
na nanghidayin siya DJ Kimiat nga Mulacaw na kinaabot ng iyang anak. And for the first time, DJ Kimiat, I was scared. Nahadlo ko, DJ Kimiat. Nahadlo ko nga mawala si Marco. O gatong gabi una, samtang naghigda ko sa akong higdaanan, I realized one truth. Ang akong kasing-kasing, kinahanglan na yung mupili. Apan wala pa ko kahibaw, DJ Kimiat, nga ang akong desisyon makapausab sa tanan. Tungod kay DJ Kimiat, ang kinabuhi mura biyag kalma nga dagat. Hangtod nga kalit lang mong bagyohon, linaw kayo mo kusugrag kalit ang bawd. DJ Kimiat, I want to be honest to your listeners and to myself. Nga human nga nibalik si Ryan, di na ko ikalimod nga murag nabahin ang akong kalibutan. Sa usa ka bahin, mao gihapon ang kagahapon, DJ Kimiat, 15 years, di medyo na ikalimod, na minyo mi, 15 katuig, nami daw ka anak, ug tanang tinipigan, ug tinigom, nga kasakit ug kalipay. On the other side, si Marco, ang kalinaw human sa bagyo, ang kalipay human sa kasakit. Ug ako na ako sa tunga. Naglisod ko ni DJ Kimiat, naglibog ko kinsay pilion na ako sa duha. Apan ang pinakamakakurat sa tanan ni DJ Kimiat, tungod kay destiny itself gave me the chance to choose. Na ako yung sa katawag nga nadawat gikan sa usa ka ospital. Sa dihang nadungog na ako ang pangalan nga Ryan, nakugang ko. Ingon siya, ma'am, na-admit ang pasyente, ma'am, Ryan, tungod sa severe complication. Naglibog ko ni J.K. Miat sa akong nadungog. Wala ako nagpaabot pa kung unsa pa isumpay ni adto ko sa ospital. Ug sa dihang nakita na ako si Ryan nga naa sa ospital, dili na gyud siya ang Ryan nga akong nailhan. Niwang na, nagluya, sa una hambugero pa kaayo, garaon kaayo, dili na ni ang Ryan nga ako nailhan. Nilingi siya nako, nipahiyom nga murag nangayog pasaylo. Ngayon siya, Mia, gilingkod ko si Angkiliran. Ug bisan unsa pakadugay ang panahon nga milabay DJ Kimiat, kalit lang ko nakahinumdom, DJ Kimiat, sa kaniadto. Ang among kabatanon, ang gugma, ang kasakit. Iundayon siya, Mia, dili ko gustong mabalik para gubo ng imong kinabuhi. Hinay ka iyang tingog, DJ Kimiat. Nagpakahilumra ko. O ang sunod niyang gisulti, DJ Kimiat, ingon siya, ang rason nga nung nibalik ko sa balay is dili para mo balik, anak ko, Mia, kundili para ra mangayog pasaylo nimo og sa atong mga anak. Tanaw siya nako, DJ Kimiat. Sa unang higayon, nakita nako ang usa ka amahan, dili ang lalaki nga mibiya nako. Ingon dayon siya, Mia, nasayra nako nga dili na taas akong kinabuhi. Udi ko ganahan nga mupanaw ko nga wala ko nakapangayog pasaylo sa mga pasakit nako ninyo. Ug sa unang higayon, DJ Kimiat, sa dugayng panahon, first time na ako nakita sa mga mata ni Ryan ang tinuod nga pagbasol, ang tinuod nga pagmahay, walay drama. Wa na siya ni hangyo nga balikan nako siya. Nakita nako niya ang usa ka lalaki nga nagmahay, nga uwahin na kaayong nakasabot
sa iyang mga kasaypanan. Sa wala pa ko makatubag, kalit nga naabot si Marco. Nakita niya si Ryan. Nakita ko niya. Wala siya misulod sa kwarto. Nara siya sa gawas, nagtindog ra siya. Mura bitawg, timbang-timbang kung musulod ba siya o dili. After how many minutes, nisulod siya. Hinay lang, ingon niya. Walay kasuko, walay pagduda, kalmado ra. Ug dito na ko nasabtan kung unsa siya kalahi. Si Marco, dili siya usa ka tawo nga mo fight for love. Tawo siya nga mo pahiluna kung asa siya dapat mo pahiluna. Giduol niya si Ryan, ingon siya, "Brad, okay ra ka?" Ug si Ryan sige ra hilak DJ Kimyat. For how many years DJ Kimyat? First time ko nakita og lalaki nga nagbasol gyud. DJ Kimyat, after how many days? Mipanaw si Ryan. Namatay si Ryan. Kalma, hilom, peaceful. Apan wala na siya kahigayon o pagpangayog pasaylo sa iyang mga anak. Kaya ang iyang mga anak di man yun makikita niya. Pero sa dihang gilubong na siya, di pasaylo na nako siya. Wa ko'y na-feel nga kasuko, wa ko'y na-feel nga kalipay, wala ko'y na-feel nga bisag kaluoy man lang. Ang akong na-feel, DJ Kimyat, kahupay, peace of mind. Kaysa katapusan, DJ Kimyat, destiny found its way to end my most heavy baggage in my life. Panhuman ni Ana, si Marco one night, samtang naglingkod mi sa baybayon human sa lubong, ingon siya, "Mia, nilingi ko." Ingon siya, "Mia, di ko ganahan nga magdali sa bisag unsa, Mia. Apan, dili po na ko kayang magpabilin sa usa kahimtang nga dili klaro." DJ Kimyat, ang iyang gipangsulti sa ako, dulot kay sa bukog. Ingundayin siya nako, "Mia, I know ha nga wala na si Ryan. Pero kung naapagihapon si Ryan sa imong kasing-kasing, musibog ko." DJ Kimyat, mura ko gidunggab apan tinuod. Kay si Marco, wala mangayo og tunga. Di siya ganahan nga na siya'y katunga. Gusto niya tinuod. Ganahan siyang mulugar og plaster. Ganahan siyang mulugar og tarong, DJ Kimyat. Wala ko nakatubag sa iyang mga pangutana. Nihilom ko, dugay ra kaayo, tanaw ko sa dagat. Ug sa katapusan, DJ Kimyat, mitubag ko niya. Ingon ko, "Marco, Di na ako kayang balikan ang kagahapon." Tanaw ko niya, DJ Kimyat, nga mura siyag nagkurog. Kaluhaon ang iyang mga mata. Ingon ko, "Marco, kung mabalik ko dito sa kagahapon, basig mawa na pod ko pag-usap." For the first time, DJ Kimyat, he smiled. Tinuod. Ikop na nako ang iyang kamot. Ingon siya nako, "Sige. Paaboton gihapon tika. Di tika pugson. Apan paaboton tika. Kay angay kang paaboton." Dito nako nasabtan ni Jake Miat that the second chance in love, dili kinahanglang na ay mupuli.
the real second chance in love is loving yourself first. DJ Kimiat, Marco allowed me to heal totally first before even trying to win my heart again. Marco wanted me to choose myself first before finally choosing him. And he said he's willing to wait. DJ Kimet, kung kinabuhi o sa kalibro, DJ Kimet, iba usahe, dagang kayo mga pages, DJ Kimet, nga wata kasabot sa itong gibasa. But in the end, diyan na ito kasagarang makita nga tanang giagian na ito, happy ending di ay, doon na ikalina o kalipay sa tumoy. Karon DJ Kimet, human sa tanan nga akong naagian, ako na ang Mia nga naa sa katapusang pahina sa akong libro. Human nga mibiya si Ryan sa akong kalibutan, lahi na nga kahilom ang nisulod sa akong kinabuhi. Dili ni kahilom sa kasakit or kahilom, kundili kahilom nga puno sa pagdawat. Sa una DJ Kimet, kung musulod ko sa balay, mafeel gihapon ako ang pagkawa ni Ryan. And Ryan left us twice. First, gibiyaan mi niya. Kaduha, ni panaw siya. Apan sa matag adlaw nga mulabay, slowly, the tears turned into hope. Ugang kahadlok, nahimong kalinaw. Si Marco nagpabilin. Dili para ilisan ang usa ka tawo nga parte sa imong kagahapon, kundi nagpaabot nga mahimong tawo nga imong makauban sa karon. Wala nagdali, kundili nagpaabot nga hinay-hinay nga tukuron ang gugma para sa usag-usa. Usa ka adlaw DJ Kimiat, may abot siya sa balay nga nagdalag pagkaon. Ingon siya, nagluto kong pagkaon, basi giguto mo. Ako mga anak, nga kaniad ko, hilom. Sus, dali-dali dayong nangabre. Nagkaon, katawa kayo sila. DJ Kimiat, makita jud nako sila DJ Kimiat, nga happy kaayo sila. Kauban si Marco. And one night, akong kinamagwangan, nangutana nako. Ingon siya, Mama, happy ka? Hilom ko DJ Kimiat. Okay, again, that question is so hard to answer. Kaniad to. Pero karon, sa'yo na lang ka ito bagon. Bilingi ko niya, dayon nilingi ko ni Marco, ingon ko, Anak, oo, happy kaayo ko. Dili perfect, pero tinuod. And that time, DJ Kimiat, nakita na ako sa iyong mga mata nga nakasabot siya. Sometimes happiness doesn't have to be a perfect story. After how many years, DJ Kimiat? May abot ang adlaw nga wan ako damha. Akong anak nga lalaki nga kaniad to, maghilak tungod kay wala na, tungod kay wala siya'y papa, misulod ng kolehiyo. Nasadihang ni-graduate siya, ni atubang siya sa daghang tawo. Ingundayon siya, My mom is my hero. Nahilom ko DJ Kimiat. Kaya ang mga luhang nga akong giatiman o gitaguan sa tago karon DJ Kimiat, dili nahilak sa kasakit kundi tears of joy. Ingundayon siya, Ma, salamat kay sa tanan. Ingundayon ko, Nak, di bang ko perfecto nak, uy. Pero you're welcome, ha. Ingon din siya, Ma, perfecto ka, Ma. Kay kami ang imong gipili sa matag adlaw. Dito na ko nasabtan ni Jay Kimiat. Nga, ang imong kahago isip inahan. Sa katapusan, masuklian ragyo di ay, o kalipay. DJ, as I end my story tonight, kung naamagani ko'y mensahe sa tanang mga tigpaminaw ni mo, I just want to say nga, dilibot pasabot nga mabiyaan ka, humana ang tanan.
usay ang pagbiya. Mo'y pamaagi aron makaila nimo ang saktong tawo para nimo. And second chance means loving yourself again. Second chance doesn't only mean nga dapat naay laing lalaking maabot sa imong kinabuhi. But second chance means the chance to look for peace. Look for peace of mind and look for a chance to love yourself again before falling in love again. DJ, daghang salamat sa pagbasa sa akong storya. Ug hinaot nga nakahatag ko og maayong pagtulunan sa imong mga tigpaminaw. Salamat sa paghatag og higayon nga mabati ang akong storya sa kahanginan. Ug sa tanang mga sakitan diha, single moms out there, I hope and pray nga makit-an ra ninyo ang kahayag nga inyong gipaabot. To Marco, wala pa madyuta na kasal Marco, bisag pwede na. Pero salamat kay naa ka diha sa akong kiliran. Kaabag nako sa tanang higayon. And thank you for waiting for me. Nga salamat DJ Kimyat. Truly yours, Mia.

0: mga istorya sa kinabuhi. Gudlar, kalipay, kasakit, o paglaong. Inyong mapaminawan, diri lang sa FMR Bedtime Stories. FMR Bedtime Stories.
1: Back to the show, Marco Vibes. It is now exactly 11:08 and mauga to ang atong bedtime story. Karong gabi una ang storya ni Nia. Hay nako. At least no, happy ending. And what's nakanay, unsay nakanays kang Nia, the realization that, you know, ganahan kay ko sa idea bitaw nga, the idea of second chance. Ang second chance magud ang atong idea manggood of trying to open our hearts again, trying to love again is dapat na ajila ing moabot. You know, ang giingon bitaw ni Mia nga ang second chance doesn't have to be loving someone else, but second chance means to love yourself again. Nice kaayo to. I really like that message sa story ni Mia, mga ka-vibes, no? And rest in peace to Ryan. And basi karma wa ta kaiba or what, no, maybe nasakit siya or you know, maybe gibiyaan siya tungod sa iyang sakit. But then again, mo lagi na, no? Ulahin ang tanan. No, and at least Marco naman dili nila kining makahimamatag lalaki bitaw nga dili bitaw magdali, no, na dili atribida ba, no, kay kana bitaw nirespeto pud siya sa imong kaagi, and that's very beautiful. Nais kayo nga si Marco nirespeto sa kaagi ni Mia, busa dili siya magdali-dali. Kay usahay magud og magdali-dali ta, mga ka-vibes, mabulaso trabag yun ta, no? Katry mo ana magdali-dali mo, maumod mo. Pero okay ra maumod basta paingon sa imong simod. Okay, muning giingon DJ, sometimes acceptance is the best way to move on. Gikan ni Jello Crusting, abi na kog matulog na, hoy. Mag-ihaw para bakag kuan og maaslonon og ma. Shoutout na ni ako si James Samantalong on the lagat. Hi ni Jillian Ray. Ayan, true DJ, maka-pressure ng lucky nga dali-dalion ko. Dapat di yun na dali-dalion. O hinahinay, ragod. Kung dali-dalion, raba sakit. Shoutout ko sa Tadeco, sa Davao City. Maayong maing gabi sa itong mga viewers on Facebook. Let us read some comments on Facebook, mga ka-vibes. Matusin yung basaho na. Kadali ha. Akong anak, gipangita na. Palihog, dali, balihon ang dali DJ. Kay Ila, dragi hapon na. O, mauba. Murag lahit na nada, pasaylo ako. Sorry, Jillian. Ngayon kong pasaylo ni mo. Slowly but surely. Oo, okay. Kung mas hinay man god, hinay-hinay yun, mas matagam taman ni mo ang kalami. Eh kung imong dali-dali on, sakit o niya, posibleng pilasa. Joke rito. Ay nako. Hi ni Guapo Vlog. Hi ni Mondi. Mato pa ni Franz Jacob. While it was a happy ending, pero nasakitan ko sa part nga pagkamatay ni Ryan. Kayo also lost my dad August 2021 because of COVID Delta variant. Anyways, watching from Velpan Uno, Pakigdimila, Nila, Cebu. Your solid listener since MOR. Pakas.

Ano tayo dulag-dulag pickle ball. Okay, sige. Panayin na sa unahan, mga ka-vibes. Shoutout ni Aini Jerome sa Lahog. Maying gabi ini mo diha. And good evening. Greet lang ko sa anak o mga apo. Nga marakas kong kantang account on you. Gika ni Ashley sa Bukidnon. O kalayuan niya. Shoutout ni Yap Jeff 2 ng Konsolasyon. Tayud, maayong gabi. Yan, no? Well, you know what, mga ka-vibes? I hope, no, nga kitang tanan makaparehas, no, makaparehas ni Mia ka strong, no. Oo, na-appeal na dahil ka sa pickleball serye, DJ. Yes, you know what, I just wanna share this, no. Daghan kayo haters ang pickleball. To be honest, daghan kayo haters ang pickleball, but once you start playing, you will makita ni mo ang lingaw. Makita ni mo ang lingaw nga, magkatawa ka nga, nasayup ka, patakarang kagdangan, like ka tanawon, pero lingaw man siya. That is why I also enjoyed playing. At least makapasingot na panagsa. Mata pa ni Mami Zel, maka-inspire ko no ang story ni Mia. Lagi no, labi na sa mga part bitaw nga, di ba? That's the painful part there, kana bitong diyan kasi imong pares, di ba? Dili na ikaw ang kuan. Huy. Ako ra to or naka-feel kog nini? Ako ba na paranoid dali ako, mura mag maglinog ba? Hindi ay char to. Akong balikon na kanang itong biyaan kasi imong pares o niya eventually kanang makafeel ka nga kanang itong kuan nga kanang mas gipili ang lain, and then syempre makonsensya kasi imong mga anak, labi na if imong mga anak mangita sa imuhang pares, asa na among papa, asa na among mama. That's very painful, no. Hapit ko muhilak, gamay na like ko lang ang taato, no, gamay kuot na lang, pero wala jud katulo. Shout out ni Albero Batikan, ang babaero gikan ni single mom, mauba. Seksiha manuwa ning uban sa pickle gikan ni John Kenneth ko. Alahi pod na imong tuyo kung ngandua kag pickleball. Good evening, shout out ni Ate Mira sa Guadalupe. Ayan. Sa mga nagtanaw karon sa ato ang TikTok, hello, good evening. Kanang feeling nimo nga wa kay choice. Bitaw no, sometimes that's how you feel. Eh. That's how you would feel nga kining mo kay choice, because you know you need to do this because kinahanglan nimong mahimong strong even if you're not strong, di ba? The beautiful thing is that, you know, you will always find the reason to move on and to be strong. Matod pa ni Jerome, ninut ko na kayo paminawan ang storya ni Mia. Ayan. Salamat kayo, Jerome. Amping sa imong pagbiyahe diha na sa tanang mga TNVS drivers na to. Maayong gabi. Amping sa pagbiyahe. Tarong aglubag-lubag na inyong manabila diha. Okay, sige. Anyway, mga ka-vibes, it is now exactly 11:14. Make that 11:15, mga ka-vibes. Oga, di na ta mag second story kay taas na kaayo. Hi ni Lindsay Padasas, maayong gabi ini mo diha. Ato nang i-line up ang mga kanta para sa iya. I'm thinking of some songs for her. Singna mo yung mga song request diha nga pwede natong ma-line up, no, para sa atong letter sender karong adlaw nga si Kuan, si Mia. Beautiful story. By the way, before I continue, no, sa mga ka-vibes na to, if ganahan mong mo-share sa inyong storya, tanaw ninyo ang inyong storya, kapupuan o pagtulunan, feeling ninyo ang inyong storya na ay moral lesson, no? If ganahan mong mo-send sa inyong story, pwede ninyong isend sa ako ang email account, djkimiat@gmail.com. Akong balikon, djkimiat@gmail.com, no? Muna itong official nga email account, mga ka-vibes. So, please send your stories. Kay ganahan kay ko maminaw sa mga stories ninyo, mga ka-vibes. No? Hi ni Julia Adnak. I miss listening Pinoy radio station. Hi Julia Adnak, all the way from Canada. Good evening. Palayo sa mundo. Sino yung palayo sa mundo? Wala may anang kantahang palayo sa mundo. Palayo na ako na ako. Okay, so once again, no, if ganahan mong mo-send sa inyong mga stories, mas maayong i-send ninyo sa ako ang mga ka-vibes, djkimiat@gmail.com, and I'm more than willing to read your stories. Regner Laag, hello, request ko song a Teka Lang by TJ Monterde. Naabamian ang Teka Lang. Teka Lang, hanapin ko lang, ha. Teka Lang, wala mi ana. Oo, pangitaonon pa. Till I Met You, ayan. Till I Met You. Till I Met You ni, ano no, Kuli Desma? Cauliflower? Kuan, Angeline Quinto, tanga Till I Met You. And then, sa pila indire.

Shoutout ni Raindrops. Gaduwa kong pickleball at the moment. Mao ka, asa ka kay mo apas ko, tiyan. Okay, 001, play for serve. Aratay ko. Ay, nako. Pero ate, ka-request ni Mami Zell. Ayan, thank you so much. Apas diri si Bo. Pastilan, kalayo asan ni mo. Si Bo nga saan making pickleball? Ginoo ko ni mo. Pagkalayo apon. Pero ate Krano, pero oh yeah, I finally found someone, no? That's a beautiful song para sa sender gikan ni Tam Smith. Good choice, Tam Smith, no? Sige, I finally found someone, na ganun ko na, finally found someone. Alright, sige mo na itong unang nga song i-play. 10,000 Hours, Total Clips of a Heart. Grabe mga song request nila diri. O sige, ato ng sugdan mga ka-vibes ang pag-play sa inyong mga paboritong kanta. Unsa may kanta ni mo, Raindrops, nga no, nagsende kag kanta diri. Kapila naman ko sigig pangayo sa imong kanta. Di man yun ni mo ise. Ha? Rain Charity Codilla, a.k.a. Judel? Hay nako. I will be here lagi. I-play na to na clear ay kabalaka. Oh. Total Eclipse of a Heart. Turn around. Total Eclipse. Oh, sige. Alright, mga ka-vibes. It is now exactly 11:18. Sorry, did you really love me? Oh, di na pwede mag-Spotify. Kaya na to sa Radyo Day. Okay. Last night with you, Bruno Mars. Pa-request daw si Darkside. Sige, mamaya na lang yung ibang request nyo. Already have here some songs lined up, mga ka-vibes. Starting off with the song akong i-dedicate ni Marco og ni Mia. Ang mga bida sa ato ang storya, mga ka-vibes. Marco and Mia, this song is for you from Bryan Adams and Barbara Streisand. Song called I Finally Found Someone. Salamat mga ka-vibes. Sound trip na ta. All the way 12 midnight. DJ Kimia, diri lang sa inyong favorite radio station sa Cebu. 93.1 FM Radio Cebu. Ka-vibes! Mauna ni. Finally found someone that knocks me off my feet. I finally found.